0: me se bayi ni bi ki bi te ba wa a fe ko suba yen bu o da pa won kan ti joko awon baba bishop to ti ra won kan ni
1: o ti re
0: won sele
1: won ti je won san
0: mo fe je ke ba mi bi osuba kare yen fun olorun owo olorun oluwa awon olu.

sama aro wale yin mo eso ka ma mi gule gule jade ibi kibi to ba ndu ya tete fowo si be o ya jade jade jade jade jade jade aso yo gbadọ loni tori pe loruko jesu la ni ki gbogbo ku ko ma wale ateji ti be ni salele ateji ti be ni ofurufu oruko jesu yo o na ni mo fi le jade eje mesa ase go at the name of jesus o ja gbe mu la rada ba la bi agbe iro re gbagbe.

0: Sani dia mare male. Oni daru kirita matama. Yako ni miori tori orore. Oni tawa le boro mare. Na tori akete so ya di ominira. Na saru di di alase yidi de. Ama jaru di di alase yidi de. Yoru kaje so ya mu yilara de. Yesu to wara galili sa yo wasa. Yesu to wara gadera sa yo wasa. Yesu to wala sa jenera seti sa yo wasa. Asan bagyuma yijade. Ijo pato gbe bu asa ye ra gbe darun leni asa ye po ra o odi awanti o gbo bati meusa o ya wo san leni o oni so ajo odun beji lo wo san lu bibele wo san leni o ina jojo lu asu ju awon tarerun eyin mesa o ya ina jo yin leni o emi ronu jade nu leyi emi abako gbo ni jofu jade o emi afaye omara re jade asa afaye su ni jade lara awon mo yi eyin okuku e jade nu leye oju esan to ro nu leye o ya da lojiji oju gbadọ ti agbara esan yi o lo di gba lafi are pada be iwo sere o aye omo re gba imu larada owo to ye ko fi je wo ni fi wo esan oni ta le fi wo esan oni ta duke fi gba wahala wa je won mo jere omo Jesu Oluwa engineer keke ri meji ni kasare gbo
1: omo ko mi ni gbo lati aja ese endu ese yen o tobi lipo pupo
2: foto
1: yen ni
3: se ese omo yin lo tobi to leyi
1: be ni o
3: lo tobi to leyi
1: be ni te mo se ya nigba ta gbede mo ani so ni gbagbo to yi mo fe ma lo church yojo baba labi amo lo de la gbede yo bo se wa fun ni ororo mo ani ko bu omi ko ku fi fo ese yen ko wa ororo ko fi pa jadi ni waju olorun ati eyan to se be si to o to iki oda kan ku
2: iki oda kan ku
1: ben sir to di dokeji ese se gbe niyan
2: hallelujah
1: o be ese yen o fa jadi e wa wo ese yen
3: so ba dokeji lele abi leyin osu kan
1: ira o dokeji ni o bi le pa mo yen gan
3: o dokeji o de fun be leyin
1: jadi wallahi o fe
2: wallahi
1: wallahi o fun jadi ko le jeun o tin jeun oru awo pe ku lu anu pọtọ abẹ tó ń gbé pọtọ abẹ èmi náà ṣe jí lóru nìyẹn ebi tó pa tó lè jẹ yẹn ó jẹ lóru ó kẹkẹ ẹbà ọjọ fáìdì tí mo tẹ gbé ọjà lọ fún àwọn kọsítọmà mi ni tó dé ọmọ ti palẹ mọ òróró omi ó ti di àjà ó lẹsẹ ohun ti ara ohun ti yá
2: hallelujah
1: mo lóluwa máa ṣe
3: ìgbà tára wa yá ó palẹ mọ òróró
1: òróró ó gbẹlọ tájà o àti omi
3: ọmọọrẹ ò ní ti ojú ayé mọlẹ
0: mama tẹni yẹn bá fẹ fi jésù lọyàn onigbagbo ni be ni ye se ariyanjiyan eniyan ba fi jesu won eniyan ni pelu eri atawon nkan to ti se ti awo eniyan ba gbo ti won si gbagbo bi jesu se ngbala a tun nilo ariyanjiyan mo gbekeji soke je ngbo nule
4: ni bi odun merin mo ni accident moto yen gba ti o kada ngbe mi bo moto yen fe si wa o na wa mole o tun torun pada o tun na wa mole sugbon lati bi odun merin yen mi le nawo mi mejeji yi soke mo ti ya x-ray le merin
2: x-ray
4: awon doctor yen so fun mi pe mama e ma lo ko sin kankan to nse yin ara yin ti dagba
2: o ti
4: mi le ka owo mi soke but fun ya lenu olorun ngba ti mo debi bayi ni
2: ijeta
4: olorun jo mi lojo olorun ya mi lenu owo mi ti gbe soke
2: hallelujah
4: ngba ti mo de o le wo aso ti o ba ni sip ti o ba si awon omo mi le ma ni ki oko mi o ma ba mi fa owo mi ti ma fi fa aso ijade
3: owo ti gbe bayi
4: se pa fun ara mi ni won ko e wuyi lenu
3: eyin le wo aso fun ara yin isele to ma sele to fi ni le wo aso fun ara
2: songbo
3: oro yen di grandma yen o ti ya fodide ajalu mi yen o ya ko ni jalu eni kan wa
0: ore mi church ti ya o christian o gbodo joko sile le ni ojo esimi film ko lo kan le ni ojo esimi o ajo fifo ko lo kan le ni ojo esimi o ludo ko lo kan le ni ojo esimi o o tun wa je wipe adura ta fe gba ni church leni o lagbara aisa isinwosan ni gbogbo eni to ba ni ailera kan abi keji gbogbo irufe eniyan be ni mo ni igororo kankan fun lofe isi awon kan se esan apo awon kan se esan igbeyawo awon kan se esan naa se ri gbogbo awon to n wo omo abi awon to loyun to ba ti n bo mu eru omo kan dani tabi oja abiyamo naa gbogbo eyin te fe travel passport yin ma gori pepe ni tó bá ní ọmọ tó fàfàkùfà tàbọ̀ mùmúkúmu wọ́n bí wà ṣe mú ọmọ yẹn déwájú pẹpẹ ní. bọ́ọ̀lẹ̀ nídálẹ́mọ tó wà ní ṣẹ́gun ọ̀tà lógún state sọ fún ọlọ́kadà kó gbé lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì àwọn ọmọ fàkẹyẹ cac ago mafa ni gbogbo eniyan ti debe wa jeun omo o ore ti toni o ti ka gbogbo eniyan jake jado lori awon omo wa ti lori ise wa afẹ omo lorun to le fi 2000 bi 1000 bi 500 ranse iba kere iba pe wo sha ri upo dasi e fi 30 ranse o loni ojo esimi loruko jesu ni wo owo ti olorun baba alabiya mo o
5: haleluya
6: hello hello prophet 090 60 57 11 10 fun itesiwaju eto yi e le fi ore si account details yi 30 34 34 77 14 leko si 30 34 34 77 14 fakeye emmanuel lo ma gbe jade first bank
0: abiyamo
7: Not just another radio station. Wells Radio, 89.3 FM. Broadcasting from Ibadan, Oyo State, brings you wholesome programs for you and your family.

Emi o ma yin Oluwa tinu tinu mi. Ninu ijo awon eni di duro sinsin ati ni ijo eniyan. Ise Oluwa tobi. Iwa kiri ni fun gbogbo awon ti o ni ife re ninu. Ise re ni ola ohun ogo, ododo re si duro lai lai. O se ise iyanu re ni iranti. Olori ofe ni Oluwa o si kun fun anu. O ti fi onje fun awon ti o beru re. Yo ranti majemu re lai lai. O ti fi ise agbara re han awon eniyan re ki o le fun won ni ile ni awon kefere. Otito ati idajo ni ise owo re. Gbogbo ofin re ni o dani loju. Won duro lai ati lai lai. Ninu otito ati iduro sisin ni ase won. O ran idande si awon eniyan re. O ti pase majemu re lai lai. Mimo ati owo ni oruko re. Iberu Oluwa ni ipile se ogbon. Oye rere ni gbogbo awon tin pa ofin re.

Ogo ni fun baba, fun omo, ati fun emi memo. Bi o ti wa ni ati ti ko se. O nbe ni sese, be ni o se ma re, ni igba gbogbo, aye, aini pekun, amen. Si Olorun to po ni ipa ati agbara. Si eni mimo Israeli apata igbalawa ibere arin ati opin on gbogbo. Eni isaju ati eni ikeyin. Obere kiti aji pojo kuda yagbo yaju okunrin ogun. Eni to da aye, eni to da orun. Olorun to joko si orun to faye se apoti itise re. Ta lo dabi re ninu awon oba lade? Ta lo dabi re ninu awon eniyan? Ta lo dabi re ninu awon alagbara yeye? Gbogbo agbara laye ati lorun. Owo re ikawo re ona lo wa oba awon oba oluwa awon oluwa gbogbo dile jese kini aya juda alagbara laye ati lorun eni tin fi agbara fun wa eni tin gbe onirelega Sisi nwa agbera ga loke re re re. Ta lo dabi wari nuro de. E wati ki ishe.

ni lo bibo emi ati yin olohun ne jade wole lo si wa lo seyin ki se mimo se wa ki sagbara wa olohun ti o fi wa sile fun ibi fun idamu lati de ba wa Olorun ti o ko wa sile titi ojo ewu o fi ba wa tori wipe gbogbo awon ojo gbogbo to nbe labe orun laye o ni gbogbo e ni awon idakeji ti e to nba rin e imagine en ti o wa ri ti o ti ri ire nu ojo gba ti bi ba wa lo re to lo ro luru eni be sugbon adupe fun ore ofe ati ipamo olodumare wipe o n toju wa o n fi ire lara ire ta n ri lojojumo ni sisun jiji jijade wiwole lilo bibo jije mimu afefe ibi ko fe luwa afefe oran ko fe wole wa se ana ni an gbe royin ti pe won na tin so pe ago mesan kenikeni o ma du on ta mo ni nbo le tu ti re le igbo afefe to ti wa nfe ko to di ana nko afefe to ti nfe ki ago mesan na to lu nko abele yi to pada fe leyin ta ago mesan re koja nko afiki oluwa kola ko komo saanu wa ni awon eniyan mi segbe tori pe won ko ni imo Olorun nikan leyin re ko se lomiran Olorun nikan on gbogbo awon nkan won yi ni nbe ni ikawo re baba sa wonu ile sategun oni fe wonu ile abe etilekun ti window ti curtain gbogbo e na mara yin monu ile na ni tan la fe afefe kan fefe kini kan fefe mo ni kini nfe nbo ni nfe bo nbo ni tin bo ni nfe lo nbo ni nfe bo bo ni nfe lo awon to wa nta dago mesan mewa nko bo wa ni bayi eja rora ma se o ma sare ma to kolu keke kini mo so ni wipe olorun to npa wa mo ojo gbogbo lo ni awon ilakoja ti e ti nba koja ni bibeli se so fun wa wipe ka ma fi adua ara igba pada oni buburu ni gbogbo ojo oni buburu ojo to fun ojo buburu ojo o to fun ojo buburu ojo o to fun ojo olorun ti o wa je ka won buburu ojojumo e wo ye odun te ti lo e wo irin ajo osu odun ta ti le odun ta wa yi won ba osu ta ti lo osu karun lo tin tenu bodo yi e wa wo awon irin ajo yen afefe to ti fe ojo to ti ro orun to ti mu elomi to run ba mu ju bayi ironu ode ba ni pe se won o si le bota lasiko pe orun yi ti mu ju elomi isire ngba to ba jade tan ojo ti osu yo se bere won ni ojo ti osu eyin yoruba lo so wupe olorun lo moye eyan ti o pa be na lawon ewu mi buburu mi to kun inu ojo to wa ninu ojojumo o na ba fefe rin in ba fefe lo in ba fefe bo inu afefe o na lawa na sa ngba koja aba fefe o fe koja baba wa lori okada aba fefe o fe baba fese ni pa fe soda afefe to fe wonu yara to fe wonu street room to fe wo toilet to fe wo gbogbo bi ta wa won wa pe a ma sa fun lana pe ago mesan o gbodo lu to eyin nu olohun nu eni to npa israel mo ke sun be ni ke to gbe eni to joko ni ibi kokoga ogo ni yo ma gbe abi ojiji olodumare
nbo ni mo fa won saamo yi si ti fi ma sa kijo kijo ka kiri oni buburu yo oni yo mo subu ni apa otun ati ni apa osi oni sugbon won ki yo sumo mi buburu kan ki yo subu lo be ni arun karun ki yo ya ile re sugbon nitori pe eru ti poju lara opo eyan na won bere si ni sa kijo kijo kijo kakakere bi oluwa ti wa ti emere nbe eyi ni mo so fun enikan to ra mi se nu leye afefe ibi afefe oran ko ni fe wole yin mo tu so ni igba keji fe ni to ra mi se afefe idamu afefe iponju afefe aisan ko ni fe lu o ko ni fe lu mi bi kristi oluwa ti wa ti emere nbe ene ti gbogbo aye yo fo lo si waju re lati lo re gba idajo gbogbo to gbinu aye se bi kristi ti wa laaye ti emere nbe sibe ni mo so ni igba keta afefe ti an ti se lodi ti an ti fe nkan sinu re loruko oluwa ko ni fe wole mi ko ni fe wole yen eni ba di eru oran eni to di eru oran nitori mi tori yin oun na ni o fori ara re gbe bibeli wi pe eni to ba wa iho ni yo jin si gbogbo eni wa iho oran nitori mi nitori yin nitori ile yin nibi ti awon omo yin wa nibi ti e lebide nibi ti e larade eni di eru oran tori won eni di eru oran tori wa mo rara re na ni o fori ara re gbe be ni yori loruko oluwa mo ki yin pe e ku ojumo e kaaro ni gbogbo bi ti afefe ikoni nfe de laaro tuni ikoni konga gbomogbe Wells Radio 89.3 FM Oluyole Estate nle Ibadan ikoni konga gbomogbe tokun fun omi ogbon ima atoye otuki pa ku amojuba ara wa laaro ye lori eto yin eto wa wa kati eyan rere pelu ade damola oloyede omo baba olomeye emi ni omo baba olomeye mo ki pe e ku ojumo e kaaro ode odun bi ara ole bi sha lafia lewa bi awa na ti se wa loworo tuni loruko alaga ati igbimo tin dari ikoni yi ni mo kiyin loruko awon oga leka kokan loruko amoju ero fun saati awaye sama delere lo lowo button e fun ti aro tuni tu kiyin pe happy sunday bi jesu oluwa ba fa bibo re seyin a o se opo re laye ati laye idera eja lo sinu orin lati ni iwe orin rere awon orin ni iwe orin rere ti mo ko dani laaro e bo lati se o to bi meta ti mo ko dani laaro e ameja ti bi bere eja ti bi bere laaro e eja lo

0: Lato wo mama onye damola adejumo venera ti orin won yen kan ti o to gbaju gbaja gan dadan ba yen ma ran ti ma wo ri olorun mo nti o se
1: ojo ti mi la ri le
0: se ran ti orin yen
1: ma
0: won ni won ko olorun mi mo nti o se Jesu mi mo ohun ti o se emi mi mo mo ohun ti o se o taye mi yo fi dara se ranti awon na ni won so o da pe orin ya tun yen jo jade papo ngba na o ko ma ko tele ra won ele na ti se de o ti to bi odun bi melo kan ati ma sumo bi mewa o tin ba se mistake enikan wa loju opo ijan fe ki wa ni bi won fe so kankan bi meji

Oluwa awon mogun wa pelu wa Olorun Jacob ni abo wa e wa wo ise Oluwa iru aro ti o se ni aye o mu ote tan di opin aye o se orun o ki oko meji o si fi keke ogun jona e duro je ke si mo pe mi ni Oluwa a o gbe mi ga laarin awon keferi a o gbe mi ga ni aye Oluwa awon mogun wa pelu wa Olorun Jacob ni abo wa Sori na egbe ori yin soke eyin enona ki agbe yin soke eyin lekun ayeraye ki oba ogo ki o wonu ile wa tani oba ogo yi oluwa to le to lagbara olorun to lagbara ni ogun egbe ori yin soke eyin enona ki ajumo gbe yin soke eyin lekun ayeraye ki oba ogo ki o wonu ile wa tani oba ogo yi oluwa olorun awon mogun o na ni oba ogo Ogo ni fun Olorun baba ogo ni fun Olorun omo ogo ni fun Olorun emi mimo bi o ti wa latete ko se o nbe nisin be ni o si ma ri ni gba gbogbo aye aini pekun a

eyin toluwa se lore patapata e je ka tujo darapo lori eto akoko eri laaro yin ati gbogbo eyin ti la koja yin e ma di eri fun e je ka tujo darapo lori eto akoko eri laaro yin eja jo da ope pada fe ni to ni ope laaro yin eja ka jo fi yin fun emi awon woli eja jo fi ope fun arugbo ojo to ma fi eri pani lerin emi na ba wo oro sara dada ma pa emi gan lerin e gbon ti sara so oni oluwa pa mi lerin gbogbo eti ti o gbo yo si re ni pelu ohun bawo ni won se ni re ni pelu erin o gbe eri re o jo araye loju eri re jo araye loju o yo araye lenu enikan na ngbo mi laaro ti eri re ma jo araye loju ti gbogbo aye o re irin ayo pelu re enikan ngbo mi laaro ti olorun yo fi eri ti o fi pa o lerin ti olorun yo fi eri mu egan aye eyen kuro Olorun yo fi eri so yeye re yen di ayeye proclaim you were Lord and we say you were Lord enikan gbo mi laaro Olorun o fi eri yi ta aye ti ena pada si rere Olorun o fi eri so iwo na di olu omo nibi ton ti ro po oja mo nkan kan tele yi Olorun o fi eri so iwo na di ni lalaye mo abẹ ko fi ope fun olorun to man fi eri pani lẹrin

0: ejegin koko se bayi laaro yi baba e ba mi ki gbogbo omo orilede Nigeria ati ti to n gbo aka kiri merin agbaye
1: olorun la fi gbogbo ogo ati iyin ati ola ati ope fun fun iwa laye enikokan wa ti olorun fun wa ni anfani lati jisi imole alaye laaro yi ta le gbe owo wa ati ese wa a gbe olorun ga fun gbogbo ore re ninu aye wa ati ninu aye ebi wa ati awon omo wa nitosi ati ona jinjin papa ni ilu wa yi ni orilede Nigeria ati ni Oyo State ati ni gbogbo agbaye ogo ni foruko Oluwa Samu ni David wi pe mo sun mo si ji tori Olorun ti mi leyin gbogbo ogo ko ma je ti Olorun e ko juma o
0: e se nsa

0: fi.
1: Ah, bi ma se se laaro yi ni.
0: Opo aye mi o.
2: O fe fi iyan to pe fun.
1: Gbogbo e won to ni eri patapata laaro yi.
2: O fe fi iyan to pe fun.
1: Tori pe mo ti e ni ori ofe lati gbe baba wa sinu ile agbara laaro yi. Ma fe ki baba ba mi gbadura fun awon to ni eri laaro yi.
0: Oun je ti mo je laje yi.
1: Mo de gba Olorun gbo ninu ipe baba pe wa ri owo agbara Olorun.
2: Awon ko je to iwo.
1: Number te ma pe si na ni 0916893100 0915333493 ati 0911333893.
3: Karo.
1: Hello.
3: E karo ru ko le o ko ta de se ta so.
1: E karo.
3: E sa ku se le le sa.
1: Isimi alayo ni kini e ri yin laaro yin.
3: Mo ti ti de asiko ya pe la to ma sa ya ko je se para lo kankan lo.
1: Oluwa seun. Oluwa se eni to e je ki baba ba mi gbadu baba ba mi gbadu agbolo nkan fun iranse yi.
4: Olorun ti o fun yin ni eri ayo ninu aye yin. Ati ile yin eri ayo yo tesiwaju
3: ale
4: ibele wi pe eni to bere ise rere laarin yin yo si aseyori e pelu ore ofe ati agbara ti nbe ninu oruko mimo Kristi Jesu eri yin yo fi dimule akotun ayo ati ire yo wole ton yin wa loruko Jesu Kristi oluwa wa.

0: aso ti moji.
1: Akoko eri le to tun ba fe fe sora ni West Radio 89.3 FM.
0: Ti mo lo ti mo bo. Olorun iwo ni.
1: Hello.
2: E ka ro sa ko ojo Oluwa.
1: Ojo Oluwa ni ki loruko yin ati ni bo le tin pe.
2: Omo Oja Sola lo n pe lati Apata.
1: E ka ro kini eri yin la ro yin.
2: Mo dupe lowo Olorun fun ipamo Olorun to ko wa yo ninu ewu. Olorun to de tun fi anu to fi bo mi lati ri ni rin ajo se Olorun to je ka si ri mi o ti ko to Oluwa ya mi lenu tayo ero mi. Yeri ni niyan
1: Oluwa
2: se. Mo fe ka won daddy kan gbadura fun mi Oluwa ko ran iran lowo tin ya ni lenu si mi ni rin ajo se loruko Jesu.
1: Abe ba n gbadura fun won.
3: Olorun baba gba opo e wa. Fun ore ti o se fun mama wa yi ogo ni fun oruko re ose tuntun ti a mu yi mama e riran lowo nla gba ala na tuntun olore tuntun fun idile yin yo dide loruko Jesu Christi
2: amen
3: gbogbo ntan pe ni ran lowo atojuri olorun ko ni finu le yin sile okan yin o si bale loruko Jesu Christi oluwa wa
2: amen
3: this is shame.

0: eja kin se bayi laaro yin
1: oni ko yi o
0: ah kin to gbe ohun gbogbo le baba lowo
1: iwo oyi
0: ala eja kin sare so eri ti mo mu wa laaro yin leyin eleyi baba o ba won so oro olorun fun wa baba o wa gbadura fun gbogbo eti to n gbo wa patapata ati gbogbo omo ilede nigeria
1: oku o le se faari ti wo n se ore
0: baba o tun ba gbadura lori eto abo orilede yi.

pe to ka bayi pe won wo imole si mo won oju ko si ti won kini yen tumo si ni ipo ti aye wa ni ipo ti idile wa ni ipo ti ilu wa ni ipo ti orilede wa a ni nkan kan ti a gbodo si ju pe ka mo wo oluwa olorun awon omo ogun lo idi meta la fi gbodo ma wo oluwa ni iru akoko bayi idi akoko on ni oluseda wa on lo da wa ibi ti a ku si yala lemi lara o mo toro on lo da wa a mo ki to bi ju en to mo lo on ni a mo koko on lo ma aye wa so lai si pe a wo atun si o le wonu aye wa idi keji ta fi gbodo ma wo oluwa o ni pe lowo re ni gbogbo ipa ati agbara wa ti abade ti ni igbekele pe gbogbo agbara patapata owo re lo wa idaneloju wa fun wa pe nipa agbara re a ni segun a de bori idiketa ti a fi gbodo ma wo iyen ni pe awon kan ti wo nigba ni ti won ti ri owo olorun iru testimony ti a gbo tan nisin nigba ti arabirin yen lo kaakiri kaakiri ti pastor wan doji fun pe mo ba se ranse mi last year gbogbo awon alaboyun ni mo gba nti won ro mo bi ni mo gbadura fun won si loyun won si bimo ki bo wa ni ti eje latopolopo odun kan ti mo tin gbadura fun sugbon arabirin yi ko fi ai siye meji tabi ai ko dakun ati ma wa oluwa o bo se le koko ma to o tun be si tesi waju lati wa oluwa ni igbeyin e wa wo ise iyanu ti olorun si ninu aye boya won na ti lo si opolopo odo won ni soro ni se olorun kokan lori oke ni petele ni bi gbogbo tabi wo fun ara re ti lala kan ori nkan kan won so gbogbo orisisi nkan fun o pe ona re ola titi di bi a se soro yi o si tun woju olorun ni e tesi maju lati ma woju olorun tori bi ti akayi oro ti o lagbara ni ti a ba daruko iye awon ti o woju olorun ninu bibeli ti o je awon akikanju David woju olorun nigba ti ogun dide si bibeli so fun pe awon omo israeli nu exodus riketa ese keje ohun oluwa lo jade si mose oni mo ti ri ipanju awon eyan mi ti o wa ni egypt mo ti si setan lati gba awon lowo awon akoni sise won nitori pe mo ti gbo igbe won mo si ti mo aini won obirin orisun eje owa oluwa nipase jesu christi oni bi mbasa ati le fowo kan ise ti a so re isun eje odun mejila oni yo da o de fowo kan ise ti a so re isun eje na da ana na nko owa oju oluwa nigbati o se align ni omo sugbon nipa ori ofe olohun olohun da lohun eyin baba mi eyin iya mi boda mi anti mi si kini a n fe ki olorun si fun wa abi ipo wo ni a wa ti a ro pe ko si ona abayo mo taba ti soro tinu mo mu irere ayo toyin wa laaro e pe ona abayo na ni pe ka ma wa oluwa ona wo la le gba wa oluwa ona koko nipase jesu christi ti si olugbala gbogbo aye nipase jesu christi jesu pe john 14:6 oni emi ni ona otito ati iye so nipasẹ jesu agba olorun gbọ pe gbogbo ona ire to di ona yan ala loruko jesu christi ekeji ona ta le gba wa oluwa oni ki a se awari ara wa bi pe mo mara mi pe emi gangan ni mo wa nidi ogun to nja mi tori ni opo igba ta ba ko awon eyan bi 100 jo ti won la isoro ati idamu koja kupo opolopo ninu awon 100 ti patipa la fi le ri eyan 5 tabi 10 ti yi se pe o fa ogun sinu aye re to bi so fa gbogbo eyan lo ti se ti won si ti kuna ogun olorun so ti yan ba ti ko lati se nto lode si fi olorun o se se nigba miran ki ire tin wa ko mate lowo kayo tin wa ko mate lowo ninu bibeli won gbe arakunrin kan wa nu we john ni ke san yen won ni arakunrin yi won ni olugbala so fun wa se baba re lo dese abi ya re abun gangan lo sete jesu wa wi pe
arakunrin yo ki se baba re lo dese ki se iya re lo dese sugbon olohun mo fe sise iyanu lara re ni nti mo try lati so nbe yen ni pe opo igba wa ti gbagbo pe ese ni mo mu wahala ati idamu wa bo de se ri na niyan ese de pin si pa meji si meta nipa npa poko ese ta jogunba lati pase adamu ati efa ipe pa keji ese ti awa gan fun ara wa da nigba ti agbonju ti an dagba iketa ona ni nti idile wa ti se tan ti se so sugbon gbogbo awon nkan won yi la ba pade nipa wiwo oluwa okunrin kan wa nu bibeli bi so fa pe olohun fe ri jesu ah thank you olohun o le ri ah won do ma ri tori eniyan kukuru ni jesu wa jesu bi jesu se nlo o wa ri o wa ni ko so kale lati ori igi jesu wa tele dele re oni loni ni igbala wole re kini yan tumo si ko ti oni bo ti wu ki ese wa po to bo ti le ki o buru to alaanu ni olorun lati ra wa pada ati lati gba wa ku ninu ese wa nti a nilo ni ki a jewo ese wa gege bibeli so fa nu se awon apostolo ori kete ese kokandilogun oni erunu puwada ki ese tun yi pada oni a o pa ise yin re ki akoko itura lati odo olorun ko le wole wa awon nkan won yi oni a le se lati wa oluwa iketa to tele na ni pe ka pinu nu jo wo mu le ma lo ti won tin soro olorun ti won ti din gbadua ti ki se pe lo mu yan aso wa lo mu yo wa lo mu epo wa awon ijo ti a mo pe won jo ijo olorun ti won tin gbadua tan de tin so otito oro olorun ti won gba nipase mi si atagbara emi mo ikerin ti a gbodo se ni pe ka mu iduro wa o le wa ninu bi kan nu agbo ijo olorun kan ti eyan ba tin sa soke sa sodo o ni mo ibi ti olorun ti ba opade ti o ti foro re se yanu e wo apere sakaraya nu bibeli ati iyawo re elizabeth opolopo odun lo tin woju olorun fun ibi si ayo omo fun iyawo e sugbon gbogbo isoro yen ko di lowo lati ma josin fun olorun ko ju lowo lati ma si se isin re o duro sugbon ni ojo afiyesi kan olorun de o si bi ayewo ngba ti olorun de bi ayewo oni sakaraya no need iyanu wonu le re oni o wa bere si bi angel ere pe bo lo se ma ri be ko le ri be o olorun ani ma fi ami o wa fi ami o wa ya odi titi yawo re fi loyun to fi bimo nigba to wa fe so mo yen loruko ibe ni oyan ti wa jade si so nitori de yi na so pe a o ni pe oruko mo ni johanu ni a o ma pe so ti abati le wa waju oluwa a gbodo duro opolopo lo n gbadun opolopo lo n josin fun waju oluwa mu duro ai mu duro opolopo eyan o ma n de na ire o ma n de na ayo ko de ne je ki n tolorun fe se nu aye eyan ko se gani ko se se so in to pari gbogbo na ni pe bi olorun ba ti se wa lori ka ni okan ope ka ni okan iyen bi de so fun pe ru obe ope si olorun ko sisin eje re fun oga ogo nigba na ni wo wa kepe mi emi o si gba o wo si ma yin mi logo nitori die yi gbogbo wa tin gbo mi laaro yi bi a ba ti be si wo oluwa bo tu le ki ogun yo po to eberu meta o wo oluwa o gba won ninu ina ileru daniel o wo waju oluwa o gba oluwa gba nu awon kinian nu wo kinian bakan na oni awon modikai ati esteri nigba ti an ti kunu ko won pa gbogbo iran won esteri wa wi pe e so fun awon eyan kan lo ma gbadua ati awe emi na o si be gege leyin ojo keta olorun yi ipinu ota o ye pada o so di rere bi iwo na ba pinu loni lati ma wa oju oluwa ayo re ma kun ire re ma de n to wa bori gbogbo na ni pe wiwa oluwa yen oni o fun ani yi ai ni pe kun so baba wa oluwa ni won ba akoko ti a lo laye yi a lo pelu ife re ati awon ideri rere to si yo wa si muse sugbon o ti le ka pe to laye a ni bi kan ti a ri iku iku meji lo si wa iku aye raye ati iku omo apade ta ba so nipa iku ari yare yen ni yi ti ko ne pe kan e to wa nu jesu iku awon apade yen ni idajo aye raye mo gba ladua ori ofe ati ma wa oluwa ta fi ni igbala ni aye kekere ati so that they can have oluwa yo fi fun wa ori ofe olorun ko de ni fi wa sile loruko oluwa nipase anu re ore ofe ati ma wa oluwa anu ore ofe yi olorun yo yonda e fun wa.

0: Ah, baba ni akutan adura e ba mi gbadura fun ile ise West Radio yi.
1: Oruko Jesu.
0: Amen Jesu.
1: E ti bere. Bibele so pe e ma bere agbo kekere oni didunnu baba lati so din la. Leyin anu ati ore ofe fun ile ise West Radio yi ile kun ayo si.
0: Amen Jesu.
1: E gbo oro Oluwa lenu mi laarin one. Si ojo meta ibi ti e o daba pe Olorun le fa ile ise ide laye orun fa lo sibe
0: amen jesus
1: awon angel iran lowo awon ogun orun lowo won fa ile ise lo sibe
0: amen jesus
1: gbogbo eyin osise ile ise ke gbagbara
0: amen jesus
1: to bori ogun te mo ke gbagbara agbara ti fani soke agbara ti tan ni eni lemi lera ke gbagbara ogun yo kale Olorun gbo ko se o a ma yo a ma dupe Yesu Oluwa wa
0: amen.

0: Ah, kí baba tó lọ jẹ bi ni bere sa. Baba yo ti tó ọdún melo ti ṣẹranṣẹ igan ti bere.
1: Ah, le kwa ore ofe Olorun o ti sumo 35 years ago.
0: Ah, ọdún
1: marundogoji.
0: Ah, Oluwa
2: ṣeun. Everybody, let's enter into his gate.
0: Ah, tori akoko wa ta ba bere pe ah, baba lati bi ọdún mẹta de logoji yẹ kini iriri yin ninu ise ranṣẹ Oluwa.
1: Ah, iriri ti a ni o ni kukuru. Eden kan ni ti o si se Oluwa yo ni farada. Ikeji eden kan ni ti o ni si se Oluwa yo farada inu ni bi ni. Iketa to wa very very important. Eyin o du di akoko Olorun. Lai si nkan mete ta yen. Ileri Olorun ko le se. Afi ti en ba fe sare koja orule. So nipa se be ti Olorun ba ti le ran yan lowo lati farada. Ati ni sura ti lati duro on gbogbo ti eyan so pe ko si loni yo po lola
2: fuode lare awa dupe baba
0: ibere to gbe to be bere lo yin ah tani baba prophet kayode abiara
1: baba abiara ani won je woli gbogbo agbaye olorun de ti gbe won kale pelu ipe olorun ninu aye won lati odun 1963 ni won ti gba ipe nipa se ore ofe olorun labe ise ranse wa lawa titi di mo se n ba yin sore baba je ni fe won de je baba tan ba so pe baba baba wa bi amo ni baba bi ara won de je olufani soke fun rere laye so won si ni akoko fun gbogbo ni pujipu eniyan aten to kero aten to dagbaju irele na fin ba gbogbo eyan se idi niyan ti o gbo olorun ati ewa re ti fi ntan lojojumo ninu aye won
0: oluwa seun
2: o belu wa dele bo sogo mo wa tuba lodo re mo du se mo du laye o be mi o rere laye mi po si be se
0: e je fi akoko iki olojo ibi ana
2: jesu mo mo re e bu itoju mi
0: Happy birthday to Honorable Oluwaseyi Amosun. Long life and prosperity in Jesus' name. Igba odun odun kan ni. Mo gbadura fun pe gbogbo eto Olorun lori aye yin a wa si imuse. E ma ri owo Olorun o, e ma ri iyanu Olorun. Happy birthday to you, sir.

ki eni to ba baba ko worin wa si ile agbara laaro yen oga mi dada ni mo ni gbo Olorun gbo pe eto Olorun ti nwa si imuse tori lati ile ndagba baba iranse Olorun ni yin o iranse ga mo sariki na mo sakiri be ki la won fe fi se oluwa se mo dupe tori ko Olorun ti fi won soju ona awon na ni prince Ayodeji Adekoya e se te wa sori eto. God bless you my brother. Be se nlo ninu rin ajo se tutun iloruko Jesu ko eri anugba ani lo se e ma ri owo Olorun awon iriri iyanu te ni iriri eri loruko Jesu yo sele nu aye yin lo se tutun e oni farapa o abu Olorun a daju lori yin be ni yo ri e ma gbagbe pe mi ati ala nfani lati pade laaro kututu lola ni ago 5 ti ago 6 lori eto ase ibere ojo. Mo dupe lowo studio manager ta jo se laaro awon na ni Mr. Steven Ige. God bless you my brother. Mo fi yin le fe oluwa ti alafi olodumare lo titi ojo mejo ta jo lanfani lati pade lori eto akoko eri o dabo.

0: Emi yo ma fi yin foruko re.
1: Mo
0: wa ipe eyin na en teti.
1: Rega arugo lala.
0: Eto emi lo lope na ni. Ni ikoni West Radio 89.3 FM. Konga agbamagbe.
1: Emi.
0: Ikoni to kale sile fofon ati awo aro white and blue building lawa. Lo popo na.
1: Owo yin tinu tinu mi.
0: Allah fi oluyo lese ti lawa.
1: Owo gbe oga.
0: Abala tani olope na lawa.
1: Iba lawa ele.
0: Alejo wa.
1: Ti ma re oba.
0: Awon na le gbon won yan labala tani olope. Evangelist Mrs. Omolara Olaore. Oja eje ka tun pada sodo won. Ah gege bi ibi te bade. O na ni bi pe eso yi pe ise iranse ni. Okay, oda eja tes waju ibi te bade. That is what you.
2: Mo so wipe pelu ori ofe Olorun. Ah iko Olorun ti Olorun mu ka wa labe ise ranse mu. Ah o ti mo won na die. Won je eni to ran mi lowo. Pelu itoni emi mimo ninu won. Ah lati je kade bi tade yi. Te ba ri baba. To nse atona fun omo ni to to. Ta ni omo gba bayi. Tun rin bayi. Tun ja lo bayi. Tun ja se bayi. Gbogbo re yo ma bo soju kan na.
0: Oda, e je kin tun bere be eleyi. Eni o ye yin yeke pe ise iranse o na ni eleyi. Klode to je pe e fi wa wo yi pe ango leleyi e je kin gba ango. E je kin lo wa ori oke kan. Kin se kini? Kin duro gege bi woli obirin ta mo si prophetess. To fi jaye pe ide orin le wa ya si gege bi ise iranse
2: eyi ta fun mi
0: in ta fi ran yin ni mo e je ki wa bere leyi gege bi awon na tun gbo wa nle nitori pe eto ye ki se eto lasan won na ni wi pe opopolopo na wa ni ipo yin abi ipo ti e wa tele to je pe awon na wo kini iyato te ri ninu ise iranse orin ati ise iranse titi o ya wole abi pastor ajinyerere kini iyato tete lere pe pe e mo to wa nbe
2: Paul apostle wi pe a fun awon ipele onikaluku lati fun ni ebun re o la fun awon kan gege bi apostle a fun awon kan ni ebun woli a fun awon kan ni ti pastor to je oluso agutan a fun awon kan ni ajinyerere
0: be ni
2: so ipele onikaluku ni o mo lenu ise iranse ohun ti a fi ran emi ni emi se mo wa le ni ori ofe re tori mo ni ori ofe mo lo si bible school gege bi itoni a lo ile eko orin bible school mo be sugbon loju ona yi ti olorun fun mi to de tun fun mi ni ebun re si ohun ni mo nto
0: un le nto yi oda eje ka tun mo bi eleyi igba ti ise iranse yi iranse iranse orin to gba ise titi ara lowo yin te de yonda e se be na ni somo yen se funfun lati igba yen na lati wa je pe to ba kan te ti se bayi te ba ti ji bayi te kan korin si olorun wa kan gbe sakasaka owo wa kan gbe segbe yin se be na lo je pe o se ri
2: mo da go pada fun ni to laye ati orun
0: ogo ni foruko re
2: o ni mo fi so pe mo an so ni gbogbo igba fun gbogbo eniyan pe ko da mi ri awon baba wa ninu igbagbo won ni ti olorun ba pe e ko pe e fun yaje o pe e tori po fe tun aye e se ni o pe e tori po fe tun ipin e se ni to ba wa gba gbogbo e lowo mi o fun mi ni eto da ju eti to ti gba lowo mi lo
0: awon ara le won ma gbo yin awon na de nwo wi pe se be na lo se ri nitori pe awon kan wa to je pe otito ati ododo oni yo dabi awon to la ina koja se ki se pe eyin wo wi pe igba yen ti koja e ma ja soro lori re mo leyin fi nso wi pe eyan gba ise iranse eyan yonda ise ara e ri wi pe
2: ki se nkan to rorun olotu ki se nkan to rorun o ti wura o ba dan yo la ina koja
0: kini awon ina to je pe na la koja tori opolopo na fe wo lati la koja
2: bayi orisirisi ni awon ila koja mi papa ninu ise ranse o se mi ti e le ma katun
0: kan so meji meta olopolopo na to je pe awon na la koja tun
2: nigba ti mo bere
0: be ni
2: oju ona o ko don moran mo ti lo sise ranse mo ti fese rin lati odo na patari wa si odo na elewe ni ni abi academy ta lo sise ranse ti won fun wa lowo
0: lo de
2: ade kuro nbe ni o so pe kaye pare mo de dojo ona
0: e fi wa wo pe se bi iwo lo ran mi ni ise yi mi o se mo
2: rara
0: efesin lati odo ona
2: mo fesin lati odo ona ko
0: pata yi boya ko jina na ni tori pe odo ona to do ona na ni mejeje
2: odo ona pata o de fesin dele se be nigba mi ka lo korin kan ma fun wa lowo ni ka so ta de tun yin o tun so pe kelomi tun pe wa ka ma lo sugbon ise iranse oluwa so fun mi pe mi igboro charge anybody kan pon apon jesus le ninu aye wa
0: kan ma pon jesus ninu aye yin mama mo bo
1: alabe enu asasi
3: hey

0: to ge pe mo rijo ti won pe mi si se ranse aso ti mo de wo o lo lori aso ti mo wo biscuit se biscuit se bo se busy biscuit bo se tun niyan sugbon mo dupe lowo olorun mo dupe
1: oluwa se o
0: awon la koja po awon la koja po awon awon to ti goke ninu orin awon kan na ko pe eh mama to pe alabi won ni keniyan to kogoja ojun ri teniyan ba lo lalaye ke bi le ri pe bawo ni sale oro enu abo lala mi nile aye o kedu mare je lenu ope adupe lowo olorun
1: oluwa se
0: bi to mu wade
1: oluwa se e jawo ipe leyi hello
2: hello
1: hello ma ta lo lope yi o
2: oruko mi ni abere comfort adara
1: pe se esma
2: mi dupe lowo olorun
1: oluwa se o
2: ore aka ipatan to olorun se ni ma bi
1: oluwa se o
2: ore mo ore bi o mo ki alejo wa
0: yes yes ma
2: ni o ma ta dara o se baba mu mo de
1: amen
2: ni se bi e pati loruko
1: jesu
2: bere mi ni pe nbo ni a ti le ri awo ni won ra
1: oda oda oda e mo ye to ba ya won je ke mo e se ma
3: Israelite God, Supreme God, Immortal God, Invisible God.
1: I am. Oda, eje kasari pada sodo iya. Eko lati ekan. Alejo wa leti gbo won lati ekan. Awon na ni Evangelist Mrs. Omolara Olaore. To je pe won gba ipe ise iranse orin. Won ni won tun mo ba tun mere. Hey. Oda eje ka wa wo bi eleyi je ele so iyato to wa laarin ise iranse ati ebun ise iranse leleyi sugbon ebun leleyi je iyato wa laarin re
0: ah e se mo lotu iyato wa laarin ise iranse ati ebun eni ta ba pe alakoko eni ta pe ta fi se ran yo koko ni ibupale ati yo koko di eni igbala na igbala re leyi igba yen ni o ni emi mimo ninu re emi mimo ni o ma wa to opo wa ni sin yi owo akorin emi opo gba latowo emi mimo mo won fe ki aye ori awon ah won fe kan ri won ni bi
1: beni
0: won fe kan ri won lohun won fe kan ri won ni bi sugbon eni ta ba fi ran to ba yondare fun emi mimo patapata to ni ninu to je pe ki se opo ohun lo nfa jesu lowo mu to je pe jesu lo mu rinrin ajo ise iranse yen yo yato si titara ki se ti e ki se ebun ko si won gogo to ba fun wa na yo fun wa ni ebun e ta fi se sugbon pelu emi mimo ninu wa yo mu ko yato
1: yo mu ko yato
0: yo mu ko yato gede nbe
3: ata mi olori aye gbogbo olowo gbogbo
1: mo fe ki alejo wa mo fe kan down ibere yen ni dada
3: ore ninu ofin aye
1: te npe wole e ma binu pe mi o pe ipe yin
3: arugo lala
1: o eyan jo e pada e mo npe akoko wa yen tin lo die die ja fun eyan kan lanfa ni si ni abalata ni olope yi.

0: ṣoṣo o le tuṣe o sa fi oro baje ninu aye re
1: oro kan ṣoṣo
0: olo a fi gba aye
1: le tun ṣe ti ati foro
0: o ni so kike oro kan o ni a si mo omo odo mi larada
1: ma je ninu aye mi
0: o ni
1: ṣoṣo o le tuṣe
0: le pa oro re
1: ṣoṣo
0: ni gba won
1: oro kan
0: ninu gbogbo iparun won
1: so le tuṣe
0: oro ni
1: oro kan ṣe
0: abala yi wa fun gbogbo awon iko ati ilujo olorun gege bi mo se ma nso wi pe eyin na le ise onigbo wa abala yi fun awon baba ninu oluwa awon mama ninu oluwa lati so wi pe ore ofe to wa ninu aye won yi kan fi se kini ki won ki gbogbo awon eyan ki won je nitori pe o ni e lo si gbogbo aye kin se labiru ninu kan lo je pe ore ofe yi wa fun bi ko se fun gbogbo aye eyin na wa wo wi pe bawo le se rin bawo le se to lati le se kini lati le joni gbogbo abala yi fun mama ni oluwa baba ni oluwa abe eyin ko ati iruju na to je pe e gbo mi e le ni so pe kin kan si yin abi ke kan si kan ni wa ti a wa ye West Radio 893 FM to kali sibo kuna laafin oluyole estate ni ilu Ibadan abi ke pe mi sori ero ibanisoro temi una ni WhatsApp number mi 08038072357 08038072357 abala oro ase ona lawaye he etin eyin te tin gbohun iya lataro e mo pe ise iranse ona ni won so pe won gba mo toro ori ofe yen na fun wa abala yo pe ta ti gba ipe keyin akoko ile ti lo e kan je ki eyan kan ko kan je anfani lati pe wole ki mama kan to wa se gini kan to sore sinu aye gbogbo eniyan kan sora ase sinu aye mo fe kan sora ase sinu aye enikan enikan ti orore ofe yen je onanda 0916 893 1000 0916 893 1000 tabi 0915 333 4893 0915 333 4893 tabi 0911 333 8 93 akoko ite lo oda eja se bi eleyi enikan oda eja meni hello
2: hello hello
0: hello mark loruko yin lati bi le tin pe ma
2: mo pe lati apete
0: lati
2: oruko mi ni comfort ajala
0: comfort ajala mama e ba wa sure sinu aye mama comfort ajala
3: mommy mo gbadura fun yin nibi ti aye da yin duro si loruko jesu olorun ipa ti majemu o mu yin koja be
0: amen jesu
3: loruko jesu aye oni gbomo lowo yin
0: amen
3: e oni sunkun lori omo
0: amen
3: e oni mo banu je lori omo
0: amen
3: gbogbogun e lo gbe kaye emole orun gbese le lori
0: yin amen jesu
3: majemu bi baje
0: amen
3: e je jesu ati na se didi
0: amen
3: jesu oluwa wa
0: amen amen amen loruko jesu mama akoko yi ti lo ni le gba ipe mo gbogbo awon iti to ngbo wa ti won gbianju lati pe ti o sanfani fun won lati le gbe ipe e kan soro ase ni iseju kan sinu aye gbogbo won
3: mo gbadura ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti gbogbo iti to ngbo mi patapata ni gbogbo agbaye nibi ti aye da yin duro si loruko Jesu Kristi Olorun mu yin koja be
0: amen Jesu
3: iranlowo ti aye yin nilo te o fi re koja si bi ayo loruko Jesu Kristi e o ri iranlowo na gba
0: amen Jesu
3: loruko Jesu ni ose yi e o ri iranlowo to tayo gba
0: amen
3: oluranlowo kan oluranlowo ayan mo kan ti o ye aye yin pada eyi ti o de sinu aye yin taye yin o fi nitumo loruko Jesu e o ba pade lose iranlowo ti aye yin nilo loruko Jesu e o ri gba lose ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti e o ri gba lose lose e o ri anu gba lose e o ri oju rere loruko Jesu ijade ati wole yin lose loruko Jesu konu mu bi dane gbogbo eni ti o ti ifayo mo le yin loruko Jesu lose won ni fibanu je mo le yin gbogbo gun ekun ofo ohun o se loruko Jesu ninu le eni kokan ton gbo mi patapata lori le dagbaye olorun gbese le agbara olorun ti yin leyin e o ri anu gba olotu e o ma po si loruko Jesu mo le o ma po si ororo ori yin loruko Jesu ko ne gbe olorun ti nlo yin e o ni de won ilalo pati ninu Jesu Christ e o ni dida kuda agbara olorun yo ko Jesu yo ma po si ninu yin gbogbo awon ta jo wa ninu ko le loruko Jesu olorun ko dawo inu le loruko Jesu Christ abo olorun ko daji lori wa iranlowo to tayojo ori eniyan loruko Jesu olorun ko gbe ka ni mole loruko Jesu Christ iranlowo atoke wa eyi to yi aye eniyan pada loruko Jesu Christ to muyan de ipele tokan ninu irin ajayan mo loruko Jesu ke ri gba o ti ri be eje Jesu ati na se didi e Jesu oluwa wa
0: amen ara kan soso wo ha ni reju bayi lo o dun ore ofe yen po ṣugbọn ti mo pe akoko ni
1: o mu si ati foro ka je
0: mama e ba wa daruko yin fun ara le ke ma ke si ba wa dagbere
3: oruko temi ni aji irere obirin omo lara ola ore ah mo so pe ti Jesu ba fa bibo re seyin oju wa yo tun tun ra ri
0: amen oda oda ileri niyan
1: inu aye mi o tun lo si ni wa le
0: ah loruko olorun oba loruko aseda ameda ti gbogbo ase ati agbara nbe lowo ninu ipo ati aye to je pe eyin na o fe eni loruko Jesu aparo aye yin ebi iyanu olorun a ni rijo bayi lo lori eto emi lo lope ayo ati alafia latun pade ni ojo mejo ara koko na ni dida ogun merin si agogo marun
1: ase ta fi daye ato
0: loruko olorun oba loruko awon alase ati loruko awon loga loga loruko lo button mi tutun je engineer agba ni ikoni ta wa Steven Ige lemi ololofe yin pastor Sunday Afolabi emi lo lope ni mo kin pe odi ojo mejo e fe pe mi leyin eto boya yin na fe polowo oja 08038072357 e farabale egbo eto to kan iriri lagba

0: E kuro le o asiku dede woyi mo ti so pe ti a ba ti se pade e ku ojo meta na la ma nkira wa mo lero pe a ni isimi ologo loni yi adura mi si ni pe a ma se opolopo iru isimi bayi laye loruko Jesu Christi oruko mi ni Funmi Lajo Oguntona lati ile ise wa West Radio 89.3 FM. Togunle si Alaafin Avenue ni Oluyole Estate ni Ibadan ni Bibaji. E ma gbagbe pe eto to gba ori afefe o na ni eto wa eto yin eto iriri lagba. Ele eto je pe iriri lagba ti wa ninu igbeyawo o na lo ti ma njade wa. Mo nigbagbo pe leni yi e o tu gbadu wa dada. Mo ma so pe to ba je pe ile la wa ni palo ni yara ni abi awa ti le rin lo loju titi loju opopo tabi lepo la wa e sa ti se oro yin si West Radio 89.3 FM ni Alaafin Avenue biba ST ri daju wi pe egbo ito wa lati ibere titi de opin e ma gbagbe pe oniru iru awon toko ti yawo lolufe meji o la ma gbe wa si ori eto wa yi awon to je pe won ti lo adota odun ati gbe won wa awon logoji odun awon logbon odun o le awon ologun odun be la se ma gbe wa ti mo si mo yi pe eko kan bi omiran a ma ri ko ninu irin ajo aye won awon wa tun ti gbe eja nla ni role yi awon ololufe meji ti won wa ni kale ni irole ti oni yi ti se ojo isimi ologo yi awon na ni baba wa won iranse olorun ni won o sugbon broda ni won ko si bi bayi bra tayo osun doyin abi won ni about 70 years ago o na ni abi won je osise ijoba sugbon won ti fi eyin ti awon ni oludasile ijo ta npe ni Bride of the Lamb Evangelical Church Bride of the Lamb Evangelical Church awon ni won je oludasile ijo na aya won oruko won ni Ajibike Deborah Ajibike Osundoyin o na ni oruko aya won oluko la won oluko feyin ti won ti sin ijoba fun 35 years yen ni pe ogbon odun o le marun oni won ti fi sin ijoba olorun si se won ti gunle layo mo gbadura pe eyin oluko ati gbogbo eyin osise ijoba te n gbo wa nile lowo lowo bayi eyin na gunle layo loruko Jesu Christi ni bayi ma pe awon baba wa sita awon baba wa Tayo Osundoyin won ba wa ki awon ara ile e ba wa ka awon ara ile sa
1: mo ki gbogbo ile aku isimi oni
0: yes sir
1: sala fi alabanyo
0: adupe
1: loruko Jesu omo ju yin se o
0: ami baba mommy wa Ajibike Deborah Osundoyin e ba wa ki awon ara ile
2: mo ki gbogbo ara ile pe aku isimi oni Oye Jesu ba fa bibo re seyin opolopo re lase ninu ayo ati alafia.
0: Ami ami Jesu. Yes, e se ma. Ma ibere mi ma bere lati odo dadi wa baba wa Tayo Osundoyin. Mo fe ki e ba wa so fun awon ara ile be se pade mommy. Be se pade mommy bo le se bi sele ti ri won ni abi ibi agunbaniro to ropolopo orisi oniru iru ni awon eyan ti ma npade ejo ba o le se pade mommy wa
1: okay mo wa ni as a student ni polytechnic Ibadan
0: okay yes.
1: Awon ati ore won wa ki enikan ti ati jo sise ri ni school primary school ti wa ngba yen
0: okay, I want in teaching by him.
1: I want it. Emina to come teach.
0: Okay, sir.
1: Kin to the Bogovic grade to teach. Kin to the pay Gamati, my lossy poly. Boy, I bet it's my body. I'm a one battery, my fee. So, I don't tell you meet in that you want to do your dad in the college and your work. Money, I'm making it water. I want to do the magic. My boy, Bonnie. Mo se le ri won pe o mi kin fe kan ni inu ma so but si I wa no holiday mo ni wa lati lo si school by time ti mo de be eni keji mo ni mo ko ko ma fe ngba ti a da ko eni en je fun layo awon je ajibike so baba so lati man da sa kan pe ajibike oro po ma ni ajibike oro po be ti ngba ma ri eni ye physically eni ti wu mi ye gangan ko ti e wu mi loju ra ra ra ra ra ra ra mo ti wa de ti mo kunle pe oluwa oku le o gan kan o bo ni nkan o be mo gbo yen pe ajibike yen gangan ni yawo re so bi mo se gbianju lati ma so fo de mi yen pe bo la se ijo lo sile won o mo lo sile won mi mo kan ban sawada njo yen mi fe ko re mi o ma so wi pe e ba so mi ni riyawo fe leta mo ada pada lo sibe lati wa ba mo soro oro wa de be ni tin wo ko aten tin wa ya eh owo kan ti mo ba so la yin ani o si problem ba si bere ni
0: e se baba wa tayo osun do yin e je ki lo sodo mommy mommy se bi daddy se ba yin soro na o na na ni bon se so si pe se yes se yin ti ri won tele ni abe ti mo yi pe tori mo gbo eh obirin kan to so yi pe ah won wonu moto okunrin kan te pe popa wa di iyawo oni inu moto ye olorun ti so fa won pe eni loko awon o bo eni egun en to joko gan o ti mo pe oko silohun so won sha ba won se mama fe seyin moto oko awon lele ba won se mama se kini ko lele pe awon sha nso ninu ara won pe to ra won de ti mo pe eni yi this person oko awon ni ejo ba o le yin se receive daddy te fi mo pe oko yin ololufe yin ni won
2: jo ti won wa si ibi se wa a kan sawada njo yen mi ati ore mi a ba won sawada ede won mo wa ni ah se ilu bayi ni ni yin ni won ni be ni so asa soro generally enjoy won lo later na tun wa tun pada wa bi pe awon fe ri mi pe ngba oni wa mo ile awon ah mo ni mi ti ile wa sile yin bayi awon wa ko wa sile wa a jo soro later emi atore mi awa lo sile won so bi oro wa se wo niye ti courtship bere laarin awa mejeje
0: oluwa seun daddy so pe o dabi eni to nwa oko ateni to nwa aya pe won wa pade ara won ti daddy te ti receive na pe olorun ti ba won soro pe oko o todu melo bayi te ti bere irin ajo ife yin na
1: party
0: te ti bere irin ajo ife
1: o ti pe 38 years o le die
0: o le die ogbon odun o le mejo that is ogoji odun di meji ko pe meji gan to din o to roti le se ti pe eyan ara le eyin awon ololufe mejeji won tin ba ara won irin ajo lati bi ogoji odun odin die mo nigbagbo ipe e o ri onkan tabi omiran ko ninu irin ajo ife eyan te n gbo wa nile te pa pe fe ma wo wa kete kete lori Facebook wa e si eraya araya ara ayara bi asa yin e si ori Facebook e open e type West Radio 893 fan page West Radio 893 fan page e ma wo wa kete kete lori afefe e ma ri awon baba ati mama wa won ti lo ogoji odun odin perete ninu irin ajo ife won lowo lowo bayi e baba mo fe bere wi pe ni orilede ta wa yi awon idojuko ti awon idile ndojuko o po pipo ejo e le so eyo kan to pe o je bi gbogi that is general challenges to je gbogi to pe idile o ndojuko lowo lowo bayi
1: aba wo idile o da be ni pe ijo lo ti to laarin loko laya osimo opolopo loko nle opolopo laya nle sugbon to ni alenta so ngba ta le bade ti wole ife o ma fasia dale ju okolo o mo nti opolopo le ti fin daru
0: e segun baba wa mommy daddy soro nipa ipe ijoloto won de ti soro nipa ife kini ife gan ninu idile ninu irajo igbeyawo
2: ife se pataki pupo laarin loko laya ti o ba si ife idile yen ko le gboro so ife se pataki ki a si finu tan ara wa ka ma fi nkan kan pamo fun ara wa so nipa bayi a ri pe idile yen yo mo tesi waju asiko fi olorun se akoko ninu gbogbo ti an ba nse
0: ese mo dadi mommy wa so pe ife se pataki o se koko ejo je ki bere bere dadi e ma binu wa personal pe ejo se ile fero mommy ju dadi abe ile fero mommy ju ta lo fero ara won ju ninu eyin mejeji
1: ti mo ba ni poro anga ma pe mi mo feran ju
0: lono vo eso no ko papo eso no ko kini ko te roi ba o le se roi pe e feran won ju ki le ma nse fun won to fi je pe e fi mo pe ah e feran mommy ju
1: loni o loni mo ti di mama ti mo to kun amara
0: okay mo da okay oju yin ni daddy se so pa awon lawon feran yin ju mommy e ba wa so fa wa ara le ona wo ni daddy fi gba feran yin ju abe yin gan le feran daddy ju ki le de ma nse te fi lero ipe eyin le fe ro won ju
2: emi ni mo fe ran daddy ju
0: okay
2: so di pe igba miran won le se ti o bi minu so ma pa mo ra mi ni a wo ti ife to wa laarin awa mejeji so ajo fe ran ara wa na ni so eyan gbodo ni ifarada ninu igbeyawo eyan ba fe ki igbeyawo yen ko tesi waju
0: ese mama wa osun dare ese osun doyin sorry osun doyin ese gan pupo dare opolopo idile onigbagbo tabi ka so ka generalize pe opolopo idile loni ari pe nkan to nje ibara eni soro o dinku die to ko fi be se ejo ipa wo ni ibara eni soro lo nko ninu idile
1: komo se ninu idile gan ti eyan meji ba jo ngbele lokunrin atobirin yan lokunrin meji gan tabi ti o ba ti si ibare ni soro o fi yan pe ko si ife nu leyan rara ni ti eyan ba wa lo den ti nfe nkan kon ma so nu e soro ko ni le dakeje ngbati toko ati yawo ti won ba ti le finu ara mo ojo soro won ojo dowe ke won o se nkan kan ife ti so nu leyan ni
0: Daddy tun pada sori ife in fact ki to bere bere ibare ni soro yen ibere ko tun wa soko mi pe ninu ife ife e ba wa so itumo ife gan e ba wa go deep into it pe ki gan ni ife je laarin loko laya awon ko o loko mama se fun iyawo atawon ko ti iyawo mama se foko ta fi ma mo pe ife ohun to je ife gan leleyi
1: ese ife ti ma ko fe gbe ma so pe ife are ni rubo fun enikeji ti ba mi so pa la fe ran mi ju ta ba lo do ayan mi ni sin wo so pe ah mo mi ba ti ma ki si won le tan ba gbo gugu fun yin so ibi ti fe ba wa ife ara eni kinra pe gbe ki ba ma jade lo ni sin ba ti wa ni akoko mo ma ko mo wa kakiri ki n to le se anything ba re ma ma di mo mo ma se nkan kan ba mi ma ko ibeji to wa le aya won a fi sere sere sere kini kan kan ba mi ma kisi won ma ni do you know that I love you any day na ni ma re rin
0: so ki won ni amoran yin laarin loko laya to n gbo wa ni le bayi pe nkan ta won na le ma se fun iyawo won tabi ti iyawo le ma se fun won to je pe a fi mu ki idile won ko ma gboro nisin olodun ti ran yin lowo e ti pe ogoji odun di meji ko te pe meji gotan awon ko sese bere boya odun kan awon ko losu kan awon ko boya jejo abi jeje gan na sese to de n gbo wa lowo lowo leyin kini ki uro ololufe mejeje kini ka awon na se to je pe awon na fi lanfani lati lo mo mo pe e si ma lo 50 years o you are going to celebrate your 50 years anniversary lagbaro olorun eletumare so o mo wa fe bere pe kini kan to lolufe mejeje ti won le ma se to je pe a ma mu ki fe won ko ma dagba ta ma tesi waju ti won fi feran ara won si
1: se bi ngbati abantan la je laso pa mo ti npe ni fe nigbati a meje ma nfe ra won ibi fe ka lo sun papo ti won ma duro kerin won ma si ba won ma sawo sugbon nigba to pe oju okunrin tabobini oba ti gbe ti o gbe ni to pe ta ni gbe ọkọ sì ní kò ṣe pín sí méjì tó kan bá ti ń pín sí méjì tí à ń lò ní ọ̀rẹ́ ń ta ní olólùfẹ́ kan ń ta tàbí tí ò sí ìbánisọ̀rọ̀ láàrin bóyá ọkọ di láyọ̀ nínú ilé tàbí tí ìyàwó rí má fara kan mi ò gradually ìfẹ́ yẹn a mọ lọ díẹ̀díẹ̀ ibi tí ìfẹ́ bá wà ibi tẹ́ bèrè dé the more you have fun with each other the more the strength of the mind of the love ibi yẹn bá ti kú ò ó dàbí ìgbà tí ẹ bá nǹkan bá bẹ̀rẹ̀ sí ní yìnrìn díẹ̀díẹ̀ bóyá ìgbà tí ọba ti rí bẹ́ẹ̀ mọ ẹnì kan wò tánà méjèèjì kí á dẹ̀ máa dàrú.
0: Ẹ ṣe bàbá wa mọ́mì mo fẹ́ bèrè pé kí lẹ rí sí obìnrin tó jẹ́ pé bóyá ìfẹ́ yẹn bí bàbá ṣe sọ sí pé ìfẹ́ yẹn ti ń dínkù díẹ̀díẹ̀ kí ni kóbìnrin yẹn ṣe bóyá arábìnrin kan tó jẹ́ pé kò nífẹ̀ẹ́ ọkọ ẹ̀ bó ṣe yẹ kó nífẹ̀ẹ́ òun náà dẹ̀ rí pé bóyá ó ti ń wò tàbí nkankan kí ni kí irú obìnrin yẹn kí ni kó ṣe tó jẹ́ pé ìfẹ́ ọlọ́run ìfẹ́ tó ní sọ́kọ ṣé kó wẹ̀ ẹ̀yìn wò ni àbí kí ni kó tó kó ṣe tó tífẹ́ ìdílé yẹn tó fi máa tẹ̀síwájú.
2: Nítorí kó ṣe ni pé kó kíyèsí àwọn tọkọ fẹ́ àti tí ọkọ ò fẹ́ tó bá ti mọ̀ wọ́n ní obìnrin kì í ṣe ọbẹ̀ tí ọkọ̀ ẹ jẹ pé tóun tí ọkọ bá fẹ́ràn ò ní kó mọ̀ ṣe nígbà tó bá ń ṣe tó ń sì gbọ́ràn sí ọkọ lẹ́nu a rí pé ìfẹ́ yẹn yóò mọ̀ dàgbà díẹ̀díẹ̀ kó sì mọ̀ wò ta kó mọ̀ ní pé òun tún ní ẹlòmíì níta tí wọ́n mọ̀ sọ wípé ọkọ̀ kan òkun kọ́ bọ́ọ̀dù kó ní ìtẹ́lọ́rùn tí ọkọ bá ní kó tẹ́lọ́rùn kó sì gbìyànjú láti lè gbé ọwọ́ ọkọ̀ náà sókè kó má ṣe pé ọkọ̀ ni ó mọ̀ ṣe gbogbo nǹkan ó fẹ́ ra ta ó fẹ́ ra yọ̀ bí ọba tí ì rí ọkọ̀ kò ní ṣe ná tí wọ́n bá jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ tí wọ́n ń ra wọn lọ́wọ́ a rí pé ìfẹ́ yẹn yóò mọ̀ dàgbà síwájú sí.
0: Ẹ ṣe ibi tí mi ò béèrè dé gan mọ́mì ti sọ débẹ̀ pé tó bá fẹ́ ra ta tó fẹ́ ra epo kó má yẹ pé dádì náà ni ó gbọ́dọ̀ ṣe eléyìí gan pàtó ó lè mú kí ìfẹ́ dínkù nínú ìdílé dádì mo fẹ́ béèrè pé ta bá rí bíbélì sọ pé ọkùnrin tí kò bá lè pèsè fún ìdílé rẹ̀ wọ́n sọ pé ó burú ju aláìgbàgbọ́ lọ ó sẹ́ ìgbàgbọ́ ẹjọ́ kí ni ọ̀rọ̀ yín lórí àwọn ọkùnrin tó jẹ́ pé wọn ò lè pèsè lọ títí fún ìdílé wọn tàbí obìnrin tó jẹ́ pé tí dájú ò bá dé a ò ní ra iyọ̀ sínú ilé kí ni irú nǹkan kí ló lè fà nínú ìdílé.
1: Nígbà tí ìfẹ́ bá ti sọnù ní gbogbo nǹkan yẹn á wáyé tí n bá fẹ́ sọ nípa àti ìdílé wa nígbà tá a sì gbéyàwó ìyàwó ló tó gbé ọkọ̀ ò tó gbé mo sọ nípa ìnáwó
0: nínú ilé
1: bí a ṣe ń ra ń jẹ bí a ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀.
3: Ìwọ awẹ mú adìẹ ẹnu ọbẹ bí di èkìtì àná àná ọba akófúrẹ bàjẹ ẹsẹ ní nsẹm ìwọ
1: dání bọ. Wọ́n á ṣe ń jẹ fún ẹni bá sọ pé ọkọ mi ẹ kú ìnáwó òní o mo ní ìnáwó kíni màmá mi ní oúnjẹ tí ọbẹ̀ tẹ́ ṣe ni èmi kọ́ lè mi ṣe bẹ́ẹ̀ o ìyàwó yín ló ṣe ọbẹ̀ o màmá mi wá ní kí ló wí ìyàwó ẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ oúnjẹ òfin kankan lẹ̀ ọmọ pé tí bá ń ṣe ní ọwọ́ rẹ̀ ọmọ gòkè ni bó tiẹ̀ lè kó gbogbo ẹ̀ lẹ̀ wọ́n láti máa support ìyàwó ẹ̀ láti ìgbà yẹn ló ti wá yé mi pé gbogbo ojúṣe ló kì í ṣe fúlẹ̀ inú ilé mo ṣe. Tó ọkọ tí ọba ti lè ṣe yẹn kì í sọkọ ọkàn jẹ alábàgbélé lásán ni.
0: Alábàgbé lásán níbọ̀ jọ irú ọkọ tó jẹ́ pé kò lè ṣe yẹn because àwọn aráwọn ọkùnrin kan tó jẹ́ pé nínú ilé apart from pé bóyá wọ́n ń la ìlàkọjá kan kọjá àbí òmíràn aráwọn ọkọ tó jẹ́ pé kọ́mọ tó jogún èmi á jẹ ọgbọ̀n ni o àwọn bàbá kan àbí àwọn òbí kan wọ́n máa ń sọ bẹ́ẹ̀ kí ni àmọ̀ràn wọn yín fún wọn nínú ilé.
1: Irú àwọn yẹn ṣe bàbá gidi wọn sì sọkọ gidi ọkọ ló yẹ kó fi ilẹ̀ kíyàwó bá fi kún nígbà tí ọkọ tó bá nítìjú tó sì tó ní làákàyè bó ìyàwó ṣe máa gbé nítorí pé gbogbo ẹrù lé ní ọmọ gbé ó sì tún máa jẹ bá tó níbi àwọn tó ń pè nígbà tó ń ṣe tó tún ṣe wàhálà tó ṣe gbogbo ẹ̀ tán ó tún wọ́n tún fẹ́ẹ́ bá dùn tí ọba tún ṣe ó tún lọ pé dáadáa ó tún gbógun tì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ìsọkọ lónìí tó pé alábàgbélé tawon yen kan pin loko
0: oro yen o dabi o paka so pe alabagbe e jo se e ba wa salaye awon to je pe alabagbe ni won ti won ki n soko tabi ti won ki n saya to je pe won je nebo to tan de n pe ra won ni toko ti yawo
1: oko ati yawo bodo ninu kan ma gbodo le finu han ara mo then yo ba ni eleru ni oko gbe mbi o ti wuwo oko lo ye ko ko gbe inawo le ni bi to ti wuwo olurun lowo ni a pe yawo sugbe nta wa pe olurun lowo to gbon la di gbogbo eru le lori e gbe opo lo opo lo ni wa ni iya en o ti gbo mama nlowo o si nkan kan mama wo bo le yawo o si gbo mama nlowo en gbo pe kara nkan fo mo ka se nule gbogbo ma se ma gbe ma ra ma si gba ila to ti e je grand ti re mi gangan omi omo gun ori ese mi okunrin mi baba mi omo obodo fokan bi igba te ko lo bi ni o se le danu so nigbati oba ti toko oba ti ni arojinle ko mo po ndu lori olori sibodo ma pese fun gbogbo to ye ko anu le iwe ko le yen ko le toro okan ja alabagbele ni ki so ko ni toto
0: e se dade mummy wa jibike e je ki n bere bere lowo yin pe bi dadi se son sin yi won kato ninu ile e ba wa so nkan ti daddy ma nse ti je pe eyin na mo pe oko ni baba e ni toto
2: lori dile won gbeyanju ni o npa owo nje ni o gba ta won mo sin lo si school an jo npa wopo lati san owo school awon mo so ti an ba ni won ri pe awon fi sile mi na ma wa fikun o gbogbo ta n ba n se anjo ma n se po ni awon o fowo le emi na o fowo le so one try ni inu le
0: e se gan baba e se mama wa e daddy ma ibere mi tu doju ko yin lekan si pe ari opolopo idile to je pe opolopo idojuko un lo n dojuko won elomi ha ni owo elomi omo elomi opolo ori onirunru idojuko mo fe bere pe ni ati bi ogoji odun odin die te ti bere irin ajo ife yin ke le so awon idojuko kankan te ti ba to ti te ti la koja ati bi olorun se mu yin to mu yin bori awon idojuko yi
1: oluwa yo ran lowo
0: ami ami
1: nigbati ale mi pe a ma bi ma bi meta ta mi but afi ta mari oyun alakoko ta ni a mo gbe loyun fibroids lo bo yin eje won se operation fun leyin gba yen ta bi omo mi to wa laye bayi to na ti bima igba ti won ma se ndagba be ni fibroids yen to ti itun dagba kankan so ojo ti ti so operation fun mo ti kowo sile to pe mo lati lo sun lo pa ti se wahala isu do be lati pa yawo mi emi ti lo li mo ti lo fun ngba lo le ma pada de la won not baba ba mi pe o daju ni o ogbobirin sile agbe si kini ko se nkan kan mo ni mo ti fun ni owo ni clinic hospital mo se wa fun ni ma se kini by time ti a se yen in fact olon lo sanu mi won ti be si ma po nkan bi green kankan to pe olon ni o je pe mo ku nigba yen so ba ti an se yen omi yen na gini fibro yen o tun develop eleketa yen ma so pe ki won ri mo fu gbogbo mo bu yen patapata I need a more than any other thing so
0: Oluwa seun eyan ara le se ti gbo bayi pe ko si isele ti ko le sele I think dojuko to gaju to dojuko boya mommy de tun ni afikun awon dojuko miran to je pe o tun o sele to lon de muyin to muyin to muyin bori e
2: yẹn náà nígbà mo fẹ́ bí ọmọ yẹn operation nígbà wọn la inú yẹn ọbẹ̀ bá ọmọ yẹn níbi àtẹlẹsẹ̀ báyìí tó ọlọ́run sáà gba ìṣàkóso tí ò yẹ kí ọmọ náà kó bá lọ tó ọlọ́run dáàbò bò tí ò yẹ kí bi an ti ni obe ko ma je ibi to tun dedicate ju yen lo ni so olon sa gba isakoso nurse ti an ko owo ogun fun o ti gbagbe tori won wa break ko dipo ba won o ti wole ko lora ogun yen ko lora so ogun to ye ki nlo lasiko yen ko lora lati lo so no fi wa fe yi wo die na adupe lowo olon pe olon gba isakoso
0: a o to bi odun melo seyin bayi ti nkan te kan rara so ranpe yi bayi
2: o ti to 36 years ma
0: oluwa se adupe lowo olorun eledumare to si da emi mama wa si ton wa laye ti won wa laye ejo dadi kini amoran yin fun awon ton la iru isoro boya ilomo ni boya ilowo ni awon ton la ru eko ja lowo lowo ninu idile kini amoran yin fun won keto ba wa gba won ni moran e je ki n pe ero to wonu kulu yi e je ki n pe sita boya won ara ile boya ni oro kan ibere kan tabi omiran ti won fe bere lowo awon baba wa ayo adedo tayo adedoyin osun doyin e ma binu boya ni ibere kan te fe bere lowo awon lolufe mejeji ti won wa ninu kulu yi awon number to wonu kulu yi awon na ni ma pe sita yi 0916893 1000 o na e je ka gba ipe yi won te ti hello hello
4: kole ma
0: ah e kuro le sa o e jo ki loruko yin ati bi te tin gbe wa sa yes aba wa ina bolani wa oladi pipo latapata arule e se apete e se e se kini ibere yin fun awon baba yes
4: baba wa
1: yes sir
4: o kin yo
1: e se adupe sa o
4: mo tun wa dupe pe iya iya wa na belegbe temi na ita ke so won te so lekan ah ah won ni so ti gbon te so eni te ba jade okan yin ma wa lodo mo
1: be
4: te ba ti de e wa dashon bule
1: be ni gba mi ma gba mi ma ku oyan mejeji wa ma fi ki ba ma ye ba
4: That's why. Lọ bala ku bani daji na do
0: ni mo ami ami
4: e ma be to bo
0: e se gan baba wa e se mo berebere kan ni si pe ke ba wa gba won ti o nla iru isele ba yen to nla koja boya isoro kan tabi omiran to ti wa wo pe e wo e te so yi gan o to da idile ru pe e ba wa ba won ara ile soro
1: Oluwa yo ran lowo.
0: Ami, ami.
1: Ah, ba se bere gbeyawo lo ye ka ma tele. Won nigba ta fe se gbeyawo, won a bi lowo eyan. So fe nigba esan, nigba eni, nigba ponju, nigba oda, nigba ti oda. Eni ko ka de dan pe mo fe.
0: Oluwa ko. E je ka gba ipe. Hello. Hello, e kuro le o.
5: Eh, kuro le o.
0: E jo ki loruko yin ati bi te tin pe wa sa.
5: Sulaiman lati Kwara State.
0: Lati Kwara State e segun sa. Kini ibere yin fun awon baba wa?
5: Ni ibere Olorun je ki ise won tun bo ma poro si o.
0: Ami ami ami.
5: Awa ti ni yawo a ma gba de to yin.
0: E segun sa.
1: E se. Olorun ti yawo alayo fun yin o.
0: Ami ami ami e se Mr. Sulaiman lati Kwara State e segun. Awon number to wonu kulu yi ma tu pe si taleko singba ti awon baba wa ti won ma ba oro na bo 0916893 1000 0916893 1000 0915-333-4893 awon number to wonu kulu yi e je ka gba ipe yi hello Hello, ekuro le o ti rebete tu wa pe si ori afefe 0911-333-3893 0915-333-4893. Ese pupo baba wa e ma boro na bo pe e ba wa gba awon loko laya awon lolufe meji to je pe won wa ni inu ila koja ti won e je ka gba. Hello. Hello.
6: Hello.
0: E kuro le sa o.
6: Yes.
0: Yes. E jo ki loruko yin ati bi te tin pe wa.
6: Okay. Mrs. Akande.
0: Okay, Mrs. Akande lati bo.
6: Odo ni lewe.
0: Lati odo ni lewe. Okay.
6: Yes. Mo fe ki dadi wa ti mo mi wa.
0: E se.
6: Won ku agba pe ti oro Olorun to duro ni ba yi.
0: Mm.
6: Mo ri awon kankan mu ni aye.
0: Hmm.
6: Ata to ko mi do. Mo ti pe ko omo mi do.
0: Hmm.
6: Ke to ba je pe okunrin mi ni. Yo mo ti fe mo bere ni.
0: Hmm.
6: Ori omo. Awon ni kuri omo.
0: Hmm.
6: Daddy ni pe mo mi. Mo mi na de ni pe won. Aye wa ni pa fe na je.
0: Ami, ami.
6: E wa para yin ta de lagbaro Olorun.
0: Ami, ami, ami. E se gan mama wa Akande. E se pupo. Gege bi mama wa se so mama hello gege bi mama wa Akande bon se so ipe opolopo okunrin mi lo ma ti lo sita daddy nigba ton loyun alakoko fibroid dagba elekeji Olorun sa se tin yen duro igba to di keta ni daddy ni egbo e ba yi kini ohun po tabi ke ba mi yo patapata opolopo idile lo je pe oko ati boju sita lati wo yi pe ewo nipa Olorun won ni ke ba wa gba won ni morun pe boya won la ru eko ipe mi tun ti wole. Hello.
6: Hello.
0: E kuro lesa o.
6: So, enti na tin mo to da pala wole lekan.
0: Okay, baba wa inu. Ese.
6: Iya wa.
0: Mm.
6: Mo fe bere bere kan.
7: Yes sir.
6: Lowo mama wa ni. Won ni bi baba se yoju sawon to ba osoro. To je mo ka jo fere ni. Owo kan na.
0: Mm.
6: La won si kini la won bo la won si gba. Ah. O ko fe so ko ma fe wo po la ko gba ni. Ko ko nde nu ko bere. Mi gba kokko ko biri so pe ah se tele tele yin je tin lo lori eku pe Olorun je ki isatayo ko so ko mi isatayo Olorun je ko joko mi ni ebo lo si je to je pe gba kokko to ba nsoro na le bo le si gba
7: ke se ba ye na
0: e se baba wa ilai rola e se
7: ani ka lo mo gbadura si awa mejeji later la se se wa jo so wi pe afera.
0: Mm.
7: Kese ni detle na ni mo gba pe ka fera.
0: Mm.
7: So a ko lo gbadura si na.
0: Kini awon ran yin fawon to nwo ko ton wa ya ni akoko yi ki daddy to ma down ibere ke fi kun ibere ti baba wa bere yen awon to je pe ewe nikan si won pe wa wole lati Kwara State awon o ti laya kini kan ti amoran yin fun won nigba mi tun ti wole. Hello. Hello, e kuro le o.
6: E kuro le. Ajaloke ni lati wire and cable.
0: Ajaloke lati wire and cable. Okay, kini ibere yin fa awon baba wa?
6: Ah, ise si ibere kankan. Ise to pataki. Se ka mo si kini pe a ko mo be lo na a fere ni a fere ni. Olorun mo ja si leya.
0: Ami, ami, ami.
6: A sokunrin, atubinrin, ati Muslim, ati Christian. Olorun mo ja si fe.
0: Ami, ami.
6: Gbara se me ni fawo eyan ni e.
0: O ni
6: ja se me lo ni yawo.
0: Be.
6: Agba mo koko gba.
0: Hmm.
6: Olorun si pe se pe to ten lorun.
0: Oluwa
6: se. Ese mo fe gaga Olorun si fun mo dupe lowo Olorun.
0: Ah, Oluwa se. E se baba wa jaloki.
6: Ayo, agba ni ka mo se.
0: Hmm.
6: Pe ojo. E to wu me fe ni ko tari si ni.
0: Hmm.
6: A so pe a sere.
0: Hmm.
6: Agba ni ka koko mo ja.
0: Awon
6: jawon omo wa ti won joro si ale ni.
0: Ami o.
6: Awon omo bere se owo mo n ja e. Owo mo fe ji mo. Ja ti e ba ti fo mo ni e se to be lo Olorun ti fun ki.
0: Mm, e se baba wa jalo.
6: Ja ja,
4: ile ise yan mo do oke
0: ami ami ami baba wa e se gan baba wa jaloke e se pupo yes sir eh mommy bi baba se sonsin baba jaloke won so won ni pe adura e jo teyan ba fe yin oko yin aya sadura nikan to sa
7: adura nikan o to ino gbadọ wo wo pe ah ele ni owo so teyan ba ti fadura si waju olorun a to isise yin en lo miran o le je pe ile iwe won o ti pade ti o si pe won ni se lowo ngbe teyan ba gbadura to si tun ni ifarada ti owo owo pe ah olowo ni mo nba lo ti owo bi to gbe ti jina ti o lo sibe so agbodo koko fadura si waju kasi ma wo ipo ti oko wa ngba yen oyo ni se lowo tabi ko ni se lowo so ka ni ifarada ninu gbogbo
0: eh mama

0: Oto odun kan
1: odun
0: na la bi se courtship ta ba to wa se wedding
1: ese baba wa ma pada si ori ibere mi pe awon to je pe won la ila koja ba ikoja kini amoran yin fun ti tokotaya yen kin to bere bere yen daddy ke to down kini se igba ti ko to di pe fe mommy se e mo yi pe mommy ni oyun iju tawon loyinbo n pe ni fibroid yin ko to di pe e fe won sile
2: a je mo ni fibroid yen oyun o ga ni ma n je kini o dagba awon omi mi na mo igba to yen sabaje kan gugu a mo to ti e sele gbe to wa lo je ni won lo ya scan ni aso fibroid ni
1: fibroid itori mo re nikan to je pe tori pe en to fe fe ni fibroid o ni o fi fe sile mo to so pe won o se mo to je pe irin ajo yen won mejeji o de kini amoran yin fun iru awon tokotaya ti won to je pe iru idojuko yen o sele especially ta ti wa ni aye to lujara bi ajere ti mo jile to ti gboro lori le orilede wa loni yi
2: gboran alowo
1: amen
2: iberu olodun ti o si ma lo fa gbogbo yen awon iya wa ti won ti e ma beli ti won mo nkan kan rarara ti won o si kawe ti en ba ti mari won ti mari niyan won iboju eyin won ti wo pe ba nse yan niyan obinrin to ni fibroids no no o no mo ko ma ni fibroids ke se bi e lo fi ni na o na ba nbe ni se ti o ba je pe obirin yen ba ko gbe mato wa to gbele fun soko yen oko so gbogbo n ta ba ba pade a so pe ni gbo nigba toro nigba ti oro nu nigba pamaju o fi ife mi fo ni kaluku njeje nigba ta ba ti ku ninu ijeje ta ni jeje yen tin ba fe gbe gege bi omo olorun eni yen o ni lejo bo olorun en to dale yen to pe be so pe a meji ta swa wo ki ohun ko o ma se ya won ba ti ya to ba ti ya won won e so omo olorun to to
1: e se gan papa wa ibere ti mo wa bere yen pe amoran yin fun awon tokotaya ninu ile ti won la idiwo kan iponju kan tabi ilakoja kan koja lowo lowo bayi gege bi ranse olorun kini amoran yin fun
2: oluwaje ran lowo
1: amen
2: ko se nti o wa laye ti o ni ni ilakoja ilakoja ta ma lu o ma yato fura won ni be ti ba de ma ti faye gba awon ore kore ninu rin ajo gbagbo ma baje ni oko ati ya o to pe fe lara won to to ohun ko to ba de bakan tabi keji mo agbo ajo jagun yen ni then enti o bi ma are enti o bi ma to si je pe mo ran ti pe iya kan wa ni lalupan gba kan iya yin o bi ma amo yawo kankan ni iya yin lo to gbogbo won e le ma pon ko lo bi ma ojo ti iya yin eku ti an soku e ni lalupan ka to wo lalupan ko lo nka e tun pe iya yin bi ma mewa ni tori pe iya yin o farada o toju awon morogun o si gbogbo re gan kan o bi ba e bi an le bi ma ko mo ma sin na ta ko mo gan mama ko mama baba tabi iya yin omo mi be ti le ke nawo lo to mo to aya yo ya kuya so be ten ba ben ba mo lorun iwe eske n to yo ma to mo lorun ngbe nkan ba ni soro a meje gbodo wo bi soro yen bo ni o si bi sin ni egba ti e mo so le kan pe bi o so ma gangan ti n ba ku ti won ba sin mi e ba ni an ni wahala won e bi meji ba temi lo oluwaje ran lo so n ti o se da culture la gbe wo oro ti esin ti o ba bo nkan je igba ta fe fe la wa a so pe ngberun ngbo odun gbo kan a gbodo ku olori n ta so yen ta ba ti ku olori re ati ku onu fe olorun yen
1: ese mommy wa ki wa ni amoran yin fun awon loko laya ninu ile to je pe ife o ti fe lo bi afefe kini amoran yin fun won ninu ile
0: amoran mi fun won ni pe ki won o jo fowo so wopo ki won mo to ma nfa ija ki won si ri pe won o di ara won sinu ki won si ri pe awon mo olorun ama ti mo olorun olorun o mo to isise won a si da gbogbo iko lo won a da pada fun
1: ami eyin loko laya te n gbo wa nile won so yi pe ko si adanwo toju eda lo ko si igba ki igba ninu idile

0: ya lo san bi ni ale pe o sese ke eyan ba ila koja tabi idoju kokan tabi omiran koja ninu idile sugbon ni won ba igba ti a ba nife ara wa gege bi oro ti awon baba wa so pe a o le bori gbogbo ila koja ti a ba nla koja baba wa kin to kuro ni ori ibere yen mo fe bere soro nipa boya won to je pe won gboju sita won ni ale abi won yan won se nkan ti ko to mo fe bere pe ki gan lo ma nfa ki okunrin oko tabi iyawo ko gboju ko lara oko e tabi ko gboju ko lara iyawo e ko wa ma wo ta ko ma so pe o nfe awon oloyinbo n pe ni infidelity ki lo ma nfa ninu idile ninu igbeyawo
1: ohun kini ni pe nigba ti eyan ba ti ni te lorun lori nto ni dadan ni ko gba imoran ki moran number 2 ni pe ti en ba ti gba alagata laaye
0: alagata e third party
1: third party iba je ya ni ba je baba ni ba jo re ni ba je ni kan ni igbeyawo sa e ko faaye sile fun alagata eyan meji la so papo ibe le so pa mi ta so papo ki ohun ko ko ma se ya mo so ngba ti a ba ti en ba tin lo gbe oro le re ti won to ko aja ti won o le soro ara won fun ra nu le ti an lo so nta omo to ma bi na ni pe bi ko ma ti se ku se nta bi ko tuka gba mi gan ma de para won to ko elomi gan intelomi telomi en to fero lo in ti an se si o buru ju ti wa so fun yin ani awon oje ba o se n lan to jube lo nla koja ninu ile ti e ohun a wa gbegbe se yen to wa gbegbe se to wa yi lo tan ni ore mi o igbo lo se le ya ni nigba mo se kilo ti wo na to otun lo ran ara re iba ni o se kilo ti wo na o se bo ti mature opolopo lo lu ebe nigba ti yan le bode tan o fe pada ko lanfani mo
0: ki wa ni amoran yin fun tokotaya to n gbo wa nile bayi to je pe awon ti e ti gboju sita bayi bawo na se fe pada wonu ile
1: Oisi lati pada sinu ile to ba je pe idile to pile wa ni so kan ti a gbele ni ayo ni ko se nti wa ti oni ni enikan to le ba soro to le gbo ti oko mo tabi ti yawo mo pe to le ba ba yo mi ya mi soro to ba boko mi soro a gbo iru won ni wa ti lo bere be ke se pe ya eyan tabi ba be eyan le ran si wa ni kini e fe ki yare oso be ta la gata e ri pa mo ni awon agbo okunrin awon obobirin ta mo pa awon eyan yigidi ni ta ba lo foro lo won mo a ma bi won se to gbo kan niyan ti o fi to
0: ese baba wa adura mi ni pe gbogbo idile to n gbo wa lowo lowo bayi to don la la sigbo kan tabi omiran koja Olorun Elojumare yo bu etu si loruko Jesu a deje ki ojutu ko wa mama wa Ajibike ibere mi doju ko yin bayi pe daddy so nipa pe ki ikeyan jolo to si oko ati iyawo pe ka jolo to sira ona wo ni toko ti iyawo no fi le gba ti won fi le je olotito si ara won ninu ile
2: ona ti an le gba na ni pe ki won ma fi nkan pa mo fun ara won ki won wa transparent si ara won won si mo ma fi oro won lo elomiran tori won ba fi lo re ore gan le gba oko mo lowo so ki fe yen ka ri pe o wa intact a je ki alagata ko wo arin wa
0: daddy soro nipa alagata mo fe ke ba wa so iyato to wa laarin alagata ati eni to le gbayan ni moran se mo pe e so nigba te n soro leko yi pe awon agba kan wa ton le ran yan lowo se awon yen wi salagata ni e ba wa so counselor abi se e n soro nipa en to le counsel yan se mo pe ni ta ba soro nipa toko ti awo na awon kokon ma n sele boya ti jaba sele ti violence wa ti kokon sele won ma nilo imoran e ba wa so yato to wa laarin awon yen ati alagata ninu idile
1: ti fawo lese fi koni en ti koko bere ni
0: okay sir
1: ti gbe oba ti ni dipo vermont ti an pa ni lara an se nkan kan dani obe ta kaluku odo lototo to pe ni ko pa ni kan na meje be ti oba mo yedan to ko ba ya ani laba jan jowo se nkan kan ni awon yen si se eyin ko ifowo obele ki se awon yen se ti fe ba wa eni ti n pariwo ko won fi nkan kan le ngbo ko yen ti o responsible na ni to wa pe abagbigba abagbawo ani bi oko won o ti eni ko bo lowo ani to n fun oju gan lo so ngba ti alagata o ye ko wonu gbe ya o to ba ma wa alagata ni se boya bi pastor eyan bi afayan tabi awon baba to da tabi ya to da lawujo ta mo pe awon yi ta ba lo gboro ba won won o ni dakun awon yen alagata ni mo nso ke pe ke si just anybody
0: alagata ye e nso nipa tori mo fe ki oye wa dada pe alagata je mo pe nisin e so pe ko ma gba alagata ni aye boya se awon ti wa won o da to pe dile won o da lawujo bawo le yan se ma mo en te yan ma lo gbo roba gege bi dile pe eni yi o mo nilo imoran e fun wa ni gege bi dile pe ala nkan bayi koja a de fe ki a fe ki we want settlement in that family ipe so ta le yan le lo gbo ro eba ta le yan le gbe oro lo ba
1: se pe ni adugo ti en wa tabi bi se iyan ma ni awon kan o le jara bi sojo o le je bi ni ojo ti o te pe gbogbo nu ile le si fun toko le si nu e fun toko ti yawo le si nu e fun an ma pe okunrin e baba yi tabi ya o feran idile wa pe me ti an si ri pe idile ti e na odo dada ibi won ni mo so ke si just anybody
0: okay e se gan e se a koko wa o ti tin lo si ibi tana bayi mama wa e ba wa gba awon obirin ni moran ninu ile ohun to ye ki won se fun oko won teyin ma nse to ye pe ma fi munu daddy dun ti daddy fin feran yin si ki gan ni nkan te ma nse yen to ye pe awon na le se ta ma mu kid ile won ko ma tesi waju ta je ki daddy na ko ma feran awon na si
2: ti mo le gba won ni moran ni pe ki won study oko won to ba fe ki won ma ba fe iro onje yen ka ri pe won se onje ni asiko nigba won ba si fe sun pe won jo ma sun po ko ma re pe okunrin sun ni oto obirin na sun loto ki won jo ma sun ori bed kan na ki won o si ma fi nkan pa mo fun ara won ki won o si ma dira won sinu tori awon elomi won o yan won le yan odi osu kan ko si da ki won o si tun jo ma gbadura po iwa aro ti en ba gbadura tan ki yawo kunle ki oko e pe inu oko na odun yo le sure fun yo tun fi ori ki re yo tun fi ki so gba yen ife yen yo tun mo dagba si
0: eyin ara le se ngbo aba boya nkan si mo se mommy se ibe se ma se fun daddy niyan ti
2: ni mo se mo se niyan
0: lojojumo mommy
2: lojojumo ta ba ti gbadura tan ma kunle a si gbadura fun
0: ipe ye je ka gba ipe to pari gbogbo e hello
3: atokun
0: yes, yes, sir, daddy. Eka bosa.
3: Bolani.
0: Yes, sir, yes, sir.
3: Boy, very keji si mama. Boy, down si mama kuwa. Mo afe bini dele kan.
0: Beni, sir.
3: Yes, sir. Se adleri u obi ya wubek. Chon chef kula ane a ujowa ma. So, somebody kadra dari ni nule wa. Yo kule ki okore. Ah, how long on you?
0: Baba, waishi. Ah, e gbo ijo e se baba wa ina bolari e gbo baba so so se se mo mo ni countdown pe so si possible laye ta wa yi pe ki obirin kini nkan te ri si
2: o possible pe yan ba se fi ara re sile fun olorun lati mo dari e to si ni wa re le ti o gberaga to won ba nkunle fun oko e inu oko na o mo dun yo mo sure fun gbogbo to ba si ndawole yo mo yori si rere
0: ko to di pe awon baba won ma ba wa gbadura fun awon idile ti o la awon nkankan koja lowo lowo bayi ta ba won ton ese bere rin ajo igbeyawo won ti ko ni fori san pon loruko Jesu Kristi e wo awon mama ati baba wa ti won wa ninu ku loni yi awon na ni baba ati mama wa osunjo yi won ti lo ogoji odun ninu irin ajo igbeyawo won ninu irin ajo ife won ogoji odun odun odin die ni ye o na ni won ti lo sugbe e tu gbo lati ojo ti won ti so won po ti elomi obirin mi nule ijo won so won po yen onikunle tan ma ni ko lo fi cake akara oyinbo senu oko e onikunle mo to je pe e wo awon mama wa won ni lojojumo daddy abi ro ni mommy pa ni se lati gba te ti bere irin ajo ife yin na se bi mommy se ma nje ni lara aro te ba ti gba dura to abi e ja won ni iro yen se
1: won ti se taro igan
0: won ti se ke to wa laaro yi
1: igba mi te ba se mi ti ba o ko ma sa ko ti ba salaye fun atan to ba je ba ni wo kunle pe ki ma binu a de kunle wa ni ma binu
0: Ese abi da mommy se abi mommy daddy lo nkan nipa fun yin pe e gbodo ma kunle fa won abi ri bi as bi culture bi asa ti se wa pe nile yoruba kini nkan te se e ri be pe o ye ke ma se
2: o ti nu mi wa lati mo se ni ke se pe won compulsory pe o gbodo ma kunle fun mi ara ati nu mi lo ti wa
0: lati ogoji odun odi meji eh mo lero pe eya ara le ti ko eko kan tabi omiran ninu igbe aye awon baba wa brother and sister ti won ti lo ogoji odun odi meji pere ninu igbe yawo won brother and sister o sun doyin mo lero pe ti ri eko kan abi melo kan ko mo si gbadura pe idile wa o ma wa layo ati alafa baba wa osun doyin e ba wa gbadura fun awon loko laya ti won gbo wa lowo lowo ninu le bayi ati ile ise wa west studio 89.3 fm
1: oruko jesu
0: amen
1: olorun agbinga fun akoko ti ani adupe fun gbogbo idile ti n gbo eko yi adupe fun ile ise yi adupe pe nle nje oluwa na le majuru baba gba pe gba yin wa
0: amen
1: gbogbo odile ti o layo agbara orun ko wo be lo
0: amen
1: gbogbo bi tedi aye de to wa emi ma ko yen jo gbogbo
0: amen
1: ori ofe to ko fi teriba ta yo teriba ti mo fi di wa nu so kan oluwa fi fe ni ko
0: amen
1: eyin ti olorun lo lati ma topolopo le se ile yin ko ni baje
0: amen
1: ayo yin o mo kun
0: amen
1: eni sise ise o
0: amen
1: le ise se west radio Come on, Billy.
0: Amen.
1: No, need you.
0: Amen.
1: You need Wobbe.
0: Amen.
1: You see that Moka.
0: Amen.
1: You're my dream. So,
0: Amen.
1: You'll call Jesus Christ. Oluwa
0: ami e se baba mo lero pe ta ba tu fi we pe yi ni ojo miran e fun wa ni anfani e o tun wa be wa wo lekan si
1: be fun pe wa gan be fi be fun
0: e se baba wa osun do yin thank you so much bo ti le je pe ipe pajawiri gan ni mo pe won o won si je wa e se pipo e se oluwa yo tun mu ki okun ife yin ko tun gun ju bayi lo loruko jesu e o de se opolopo dun lai won ten so fun mi gan pe lana gan won celebrate si won ni awon organization kan won celebrate si won pe won pe ogoji odun di meji ton fun won ni award ton fun ton se ceremony lana adupe lowo olorun eledumare okun ife yin yo tubo ma gun si loruko jesu christi o wu ni ka jeran pe lenu sugbon fona fun oni je o e ma gbagbe eto to wa lori afefe o iriri lagba na ni latowo omo yin ololufe yin fun mi layo Michael Oguntona otun di ojo meje boya yin ti e ni ipolowo oja kan tabi omiran te fe polowo ni le ise wa ni West Studio e le pe ero ibani soro mi si 08035527571 08035527571 e se pipo odi ojo mejo

ohun to fi nse agbara ko ye eyan o daye mo bala lowo ni bo se debe ko ye mi ala be to ko emi o mo se mo daye mo barun lori ni ona to gba debe ko ye mi o Ugbaye sori omi aye oji riri aye ori inu omi ri mo n tele inu aye aye oji mo mi lese ri o ta somo bi eni te eni o ta somo bi eni ta so wa fe lo rerere atijo mo tin wo somo ko jalu lori ri o be ko sopo kan to fi gbero aditu ni o ise re olodumare kabiyesi re olodumare olohun oba mi ibare aya jejo ngba mo ndagbere lori eto yi Oni bo ba do ni ka jo pade oro temi so njejo won aba mo da Olorun oba mi oke lo ba nfase si eyin ko yi laarin jejo soni ti mo nsoro opo ojo lo ti ro ti ile ti fi mu opo iji ti ja Olorun oba mi oke ni o je kije ayo gbe wa lo awon kan ti ku o awa kan la ku lara awa ta ku ori mi mo mo je awon kan be won toro ko fun won ni lara awa ta ku awon kan be funra lara ti won la won toro ko funra won Eyin wa bi mi le re pe kilode to iri be ko ye mi na Amo mo ranti oro Olorun Olorun o saanu fa won to hun o saanu fun Aje pe mi ti mo nsoro ni ikanni West Radio 89.3 FM Ishola Ati gbogbo eyin te lori ofe lati mo gbo mi kaakiri orikun mererin agbaye lojo 24 osu karun odun 2026 anu la moriba o ewure le nwa lapata mi bi koku ni agutan de nwa lapata mi bi ko rorun iwo to meda ye nwa wo di oke ni bi ko da lapa ori eye ni mo nkeye yo ota ni ndo meye lokun awon won tun da loro awon won ni ko le o wa ja awon won tun ni ko loko wa mu amo ri eye ni o peye o baba mi o ke lo gba kata lowo alakiti won loju won ba mo o gba ponpo lowo oni ponpo fi fomo oni ponpo lori popopo Toni ponpo gbodo soro toni ponpo gbodo gbin kabiyesi re olodumare Olorun oba mi ibare oye mo gbe ori yin soke yen nona o kama gbe yin soke eyin lekun ayeraye Oba ogo lo fe wole Egbo Aloba ogo fe wole ni Mo an bere pe ta ni oba ogo yi Ololuwa to le to si ni agbara ni Ito yi jora re loju ikan Oluwa to ni agbara ni ogun egbe ori isoke eyin enu ona Ka gbe isoke eyin lekun ayeraye Oba ogo fe wole ota ni oba ogo yi oluwa awon omogun na ni oba ogo ori mi momo je o eda mi momo je o mo kiyin nile mo kiyin loko oju o mo kiyin leyin odi ori mi momo je mo mo kiyin lode yi eyin te wa loju ona mo kiyin ninu moto le tin gbo mi mo kiyin o

0: wa loju ona le ba ti apc beti en gori ju lojo 24 osu karun odun 2026 mo kiyin o se alafia ni mo ba yin alafia kole awa bi pawa na se wa amo tuku isimi ojo oni o loruko jesu opo re la se loke pe Olorun alaye yo fi isimi fun okan gbogbo wa ami ati ami
1: talanu mo si tadoni ma o talanu mo si
0: Olugbe mi ga omoto soyin na lo de. Aro ete bi eni rogo olu. Your radio apostle is here again.
1: Baba mi ni fi ma jabo fun yan.
0: Ori emi leto. Eto ori emi ni. Loruko gbogbo awon tajo wa mu eto on wa se ti gbo yin latori awon alase ikanni ta waye awon loga loga ni abala ikako kan Steven Ike oni olowo button ni fun sa ta waye ati gbogbo awon ta tujo mo dase da opolopo lori eto toni ti gbogbo o fi mo lo ni serere werere gege ba se kowe e loruko awon eyan yi oni emi olugbe mega o motosho your radio apostle is here again orin emi leto en lembe won ojare eku kale

0: tọ iṣẹ tẹ ran mi mo jẹ o mama jp beti yin ba nja edakun e ma bẹru ma bẹru baba kola wole lo ni kin so pe ma bẹru
1: ati amọ ọlọrun ko pe mo ko pe ni amọ baba
0: tọ o ya lati be mo pada wale patapata

0: 저 홀리에 밀려있죠. 지금 옆에 있죠. 저런 바지시 예시시 아 바라와 연배 저렇게 저리에 지고자 루카 에쪼 지원 벽하 기리아다 예네 feedback 이래 에쪼 루제 김마베 베이너 바페 바야요 요 모예 신비 Beba ferno shake ne. Lori ju ni emi, Olorun a ma sise agbara. Beba ritan we yan yan pe e dakun lori ijo orin emi, e ba nkiyan. Eyin o mo pe ise agbara ma sele ninu orin emi ni. Be ni. Gbagbo ni o so wi pe kin won so eni ba gbagbo awon a mo ri ogo Olorun ti won iyato to wa nbe nu awon alai gbagbo won a mo watch out n ti won ni taye ro ama won to gbagbo awon won testify
1: ila jora re loju ila ko
0: aboro mi oye yin So, only a me, only two.
1: Iko yi jora re loju, iko yi re.
0: Mo loni kambi ilo ne. Only a me, loni a ho.
1: Are loju lo deni be boraj.
0: Lara wo lulu fe ito ina ne.
1: Ori mi mama je uwe.
0: Ni wamba foni showa. Se mo wipe mo ni eto yi o ni afojusun to ni agbara. Kini afojusun o nse? Ane awon olorin emi to ku.
1: Ori mi
0: lasiko ta wa ye.
1: Oju o.
0: Bi won ba ti kan si wa. Ori mi mo awo gbe won jade.
1: Ori mi mama je.
0: Lori eto yi nipa lilo orin won.
1: Ori mi mama je.
0: Tawon eyan o si mo di alabokun fun. Nipa si orin ti won.
1: Ori mi mama je.
0: Beni.
1: Ori mi mama je.
0: Nibi ti Olorun ti o ti fi oro ti won na sise iyanu nu. Bi mo ba ni Olorun o fi oro won sise iyanu. Okiki ti won na o kan ni kaakiri agbaye. Ayin o mo pe beyan ba ti n korin emi okiki Jesu a ma kan. Okiki Jesu ba ti kan nu orin e. A o ti mu yesi fun o. O ba le fowo kan ise ti a so na ta si ro mi emi si o lenu ti wo wa pe jade bi igbolohun nigba ta yo ba gbo Jesu won mo ri nbe gbogbo bi won ba ti da Jesu nbe won o ti dorin e mo e ba ti pe mi Nba yin lorin yin lori eto orin emi. Amo e ri daju pe orin emi le ko nbe o.
1: Baba mi ni se mo jogo fun
0: yan. E ba pe mi te gbe million wa.
1: Mo fura re.
2: Baba mi ni se mo jogo fun ni.
1: Olorun mi
0: fu. Ori temi gan o ba ti wu nipa se orin. Apere ni pe ori Olorun gan o le wu. Mi o wa ni loru e. Ni bo mo nlo lale yi. Mo fe ka jo gbo orin yi. Ta lo ko orin na. Aji rere okunrin Abiola Olatunde. Lati ko ni won ti gbo eto yi. Eko won fi kale si. Keke bi korin korin. Amo won a mo lo kaakiri orikun mererin agbaye. Lati lo re korin. Egbe olorin won.
1: Olorin
0: oruko ile. ile ise iranse orin won tolorun bele won lowo Abiola Olat gospel singer won ti ko opolopo orin lara awon orin ti won ko o ni mo tun mu wa lale toni ti mo fe ki ajogbo

0: calling me only Tony Kone West Radio 89.3 FM. Orin eleyi nigba mo gbo emi na mo gbadua wi pe Olorun o dakun emi na ndagba igba mo ba wa darugbo tan ke se igba on lo wa ye ko go to de o ha be yan ba gborin emi awon oro inu re yo si mo fun yan ni awon isiniye ti eyan fi kepe Olorun ajinrere Abiola Olatunde awon won korin yi wipe Olorun mo ti ndagba o ke wa segba mo ba darugbo tan won wa logo to bujade awon bata kan be bata to da ni amo be yan ba ti darugbo ke fine lese yan o gan le o le tutete ran yan lo sibi teyin ti setan lati lo awon aso kan se nbe ngba ti eyan ba wa ni opepe daada o le yan le rara gbe be yan ba dagba tan awon aso mo ndanu lara ni itumo orin ounu wi pe awon nkan kan nbe lasiko
1: ekonya mi yemi wa ngonya mi awani mo se ni ri asimu ti eno
0: ko to ba ki laaro akin o tete gbo bo wa si tu di asa lekin o to lo sun ko tu pe eleda re ko tu so fun pe anise mo ti ndagba mo ndagba bi mo se ri lana ko mo ri loni be ni to eyin na wa fe pe ajinrere Abiola Olatunde Olorun a mo lo won kakiri gbogbo ijo be si ni boye n se ayeye e wa nilo en ti o ba yin korin awon orin te ko tinu Olorun o dun si awon ijo te jo t'Olorun ti o mo sure fun yan awon ayo teyin o mo yo ti o si ba ni kale nipasẹ awon orin teyan ba nko e le pe ajinrere Abiola Olatunde sori ero ibani soro yi ona ni WhatsApp number awon 090 147 61 679 egbo le kan si 090 147 61 679 Eko ni won ti gbo eto yi orin emi won si wa wo pe anise awon fe forin awon na sowo sori eto yi ka won eyan o gbo kolon o si ti pase re ko fi sise agbara nu aye won Evangelist Abiola Olatunde Abiola Olat Gospel Singer to eyin na lori ofe lati forin yin sowo o be ba fe ka ba yin lo kawo eyan o si je alabokun fun nipa re e pe mi seyin eto yi eyin na fe kini ni idapo mimo pelu awon eyan yin e fe ba yan yo ma bo wa sori eto orin emi a ba yin ki awon eyan a si ba yin ba won yo to pelu awon orin emi eyi ti mu inu Olorun dun ijo Olorun ni yin e wa fe se awon eto kan ninu ijo e fe je ko di mimo fun gbogbo eyan lori eto orin emi a ba yin se gege be ba se fe ni ilana eyi ti o mu ori Olorun wu bi yan se jenu apostle Chukwu Emeka awon ti wole o be mi ba ti dide awon ni won o joko ni ilana o di se ti won tun mu wa rinrin ajo igba ne gege bi Oluwa ti se fi ran won to number mi re e fe pe mi 08058816462 e je n pe fun yin le kan si eyin etete mu bairo ati we se ti mu oya e ma nko 08058 0588816462. Number menu epe mi leyin eto gbogbo nte fe oju kan na lo wa to emi o ma lo kin le tun lori ofe lati pada wa ni ijo mejo lase olodumare bi jesu ba ti de to si fa bibo re seyin emi ati yin na latunjo pade lori eto rin emi iku ni pa mi iku ni pe yin na o nkan o ni se mi wa lase olodumare awa la ma wa eyin na la si ma ba enfin non banuje won wa ni bayin non banuje ire ati ayo olodumare ko ma ba wa gbe o titi ojo mejo olugbemi go moto so lo ko mi your radio apostle mon sign out ire o double